0: Esawa, wanok radio buddu. Esawa, zidi kuminabili ya zokumachia. Obudde busaa sana, webale kuuliriza radio buddu. Ganuki mauli ya mufunze wanu kuradio budu nga gakutusibwako Airtel Money instant secure borderless Airtel Money edunga mizibwa banki nkule ya Uganda.
1: Olunaku olwa kusatu enaku za mwezi abiri mu bbiri omwezi gwa musanvu omwaka bbiri abiri mu mukaaga oli ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo nze Prosi Kabanda na Nyanzi na mauliire mu bufunze. Ngojeke embeera y'amasomero naddala aga gavumenti agamu okubeera mu mbeera embi. Kizuuliddwa nti n'amalwaliro mu disitulikiti y'e Kalungu gali mu mbeera mbi ddala nga n'abasawo buli omu akola lw'ayagadde. Ng'esigadde ennaku mukaaga zokka okutuuka ku lunaku mulindwa olw'okulonderako bassentebe b'ebyalo okwetooloola eggwanga lyonna, abeesimbyewo bongedde obukodyo mu kunoonya akalulu mu kibuga Masaka newankubadde ng'abamu basazeewo okutambula nju ku nju nga banyonnyola abalonzi obusobozi bwabwe. Abakulembeze b'ekibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Gomba batandise okutuula obufoofofo okulaba butya bwe bayinza okufunamu obuwanguzi mu bukulembeze bw'ebyalo naddala nga batandika n'okulonda kw'obukiiko bw'abakyala okugenda okubeerawo olunaku olw'enkya. So nga n'abakulembeze mu tawuni kansa y'e Bukomansimbi disitulikiti y'e Bukomansimbi bavuddeyo ne basaba gavumenti ebadduukirire ku nsonga y'amazzi n'ebizibu ebirala ebisoomooza abantu mu kitundu kyabwe. Amawulire gabadde mu bufunze mu bujjuvu ogenda gafuna nga bula eddakiika 15 okuwera ssaawa 3 tova ku Radio Buddu.
0: Amawulire mu bufunze ago ge gabadde amawulire mu bufunze nga gabadde gakutuusibwako Airtel Money. Airtel Money instant secure borderless Airtel Money edungamizibwa banki nkule ya Uganda. Obudde bwakedda zukuka sawu yakola kuchapa kazi bwakedda sawu yakola chapa kazi fanya kazi sambe chikunta now Kugambi sambe chikunta. Zukuka. Simku gendo yeti kumi. Oo tete nkanyolu naku. Panji munanga atakole. No kuri atalienga. Songa juki na nyunye keze. Yeriolu siri nyanyi. City or radio. Antolo faba keza bakeza bakera. Tuba tugobye kulubala maba program selukera. Uro program selukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekume sabe sene kumulimo. Program selukera. Okufa kusawa kuminabi. Baka sawa nyezo kumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio hukuka. It's number one. Kati tuni ngatika kuhuliriza, tusembu nde, mtu gambia tukolamo nde.
2: Yes, ndera mwitabaru, nchina muna naka umuza mwana, nchina mutana kwa umuza tanuledi vude yomu, ntu wabu jitu wabu za kwenyo, mwebali nyo, mwebali dokuwa mtu uliriza, awono mungiri ya mwebali dara, mwebali dara kumanga wade ya kandeko, na uga tika mpulisa program, seru kera, na kusuma zizi yonzini maa kume habiri mbili, obesu kwa msavu mwaka kubiri mwabiri mkago, na kusatu, awono mungiri ya mwebali dara, nyasi mazo kumanga zita kusakrebe, sama chango na kwa tobu za kwenyo, na kumanga zukumunde wake denda, azuka machango na kwa sumbango geno lubisa, ugeno kumanga kaweje za amu ko awende mbere tabwe ko je ngoko ko kusana batwa we kwasa nyo musibali vera na kuwabisira na basika tibagala kubanga bazukuka kale go suka machago na ko wore za application boss mukone ko obewa gambye kera kera nyonyonyo yage ndo kuzo kuzuka gwega wa tu se wukuda ono gero kwango tadde o kenja njawro kitagada tulafe tulimwete na kero gambye miaka pa kubale mwete na jawe do budu kumpawa ngegera masoko bange kweza binji byo ndo kubango ulira watu deka kana mwishi mwishi mba kitambula mardadi sana awadu mungiri mwabe da biona timu weri wanukumange kweleza paka sasi kakubela nyaposi kama ndo munde maulega fembu funze ando mlangi ama tupuna udijuhu engi doda aga kuwe bie mizanyi mwinanga vitambula biona vigena kubaso kubaba vitambula ndela aku gaire moko eta mwako meoku satu uja kuulida nafe wetu rinyo kubatu kutuwa nda paka sasi kakubela nyezo kubacha tuwa sasi ndo kunjame filibuwa kama ntuwa mbali mwere kuna mkuma no gato waya chachino jereja kubanga chibwa gwewatu ndeka kana. Good morning.
3: Abango budde bwake dedda tugeetu ilibe tulabona kulayo lukena kuba tulukwasaganya tutya kubanga wasigadde naku ntononyo ya guno omwezi tuberenga tulukubo olukumu twenna kunga mwenda zokka kubanga ero zili abiri mu bbiri omwezi tuli mu gwa musanvu mwaka gwa 2026 tusimbudde fe tuzze kati yongeza radio yonga bwo.

0: kusawe mwe amacha gonda kuwa mukebeza munye atuswa ku kwa jafaba kabinyo baita basitu antubu bakubuza ati ozimba bakago somero basitu na kampone tobona bona nataka mogera ku brango terekera amazanti akwedeza baita smart tanks tetukuba ku choka kasera ka makungula atuga manti atetu na ebyaji moso ku bango terekera emmereyo ogeza ngobulo entungo ebijanjalo kasoli atendo nebira biyitiri kudala kati byotogera ko bibunye bitundu byegwange byenjawulo gwaliye kampala genda okuduza uswali ku Jinja Road yejo sanga situ antiobo negwa le masaka jangu round about sema ngo gende senyaga kukubalida msoweto oja kubala mechizimbe chiri mukale ya waitu wabune bruchu wa niki duwa kebiga mtistiro antiobo awe njini waino kubango ucha manofu nebizimbi siwa ebyo mulembe dara
1: baba
2: ok mkebeza mwenye wafe oruna kuruwari ero waluwa sentebe we gombo la yechigo
0: ye baita yechigo
2: Chingo.
1: Chingo.
2: Chibira Lozias. Munanga yasabye akakiiko k'ebyokulonda. Kakiriza abantu okulonda nga tebeewandiisizza. Newaba nga tebeewandiisizza. Kasaba nga abeera ku kyalo ekyo. Era ng'abantu bamumanyi. Kino nno we kijjidde kiddiriddenga omuwendo gw'abantu bano abeewandiisizza bazze nga batono ddala. Omuwendo omutono ddala okusinga ku bantu abali ku kyalo osanga abantu nga bawandiisizza balubatu bati naye ng'ekyalo kijjudde kiti abantu bayitirivu naye nga bewandiisizza batono nnyo so yasabye babeere nga balonda ne baba tebeewandiisizza
0: Kingo kisangibwa wano mu gundi mu disitulikiti y'e Rwengo okusa ku mukulu agamba nti otunuulira ekyalo nga kiriko tugeza abantu abantu bitaano oba enkumi bbiri naye osingala nga abeewandiisa bali
2: mukikumi
1: n'obutawera
0: jjukira nti abantu abaabalina ensonga zebaali bawaana akakiiko k'ebyokulonda nga bagamba nti bane bongerebwemu k'ennaku wadde ng'ate oluvannyuma akakiiko k'ebyokulonda kagamba nedda tugenda kwongerayo kati awo simanya kubanga bannayuganda bo akakiiko bazze bakalinda emirundi egisukka mu esatu nga basuubiza tugenda kulonda basentebe ba disitulikiti manya basentebe b'ebyalo sente nezibaga zaabuze fene tugumiikiriza kakati tumaze okubanga bwe kimu kiriwero sente netugimanya nti leka twetegeke tuba tuli awo ne baga nti ate kakati era tukyayimirizaamu sente zikyakoze eki kati naye ng'abantu bo bagina isho eyo gye baleizinga nga baga nti batwongere mwakiri ennaku nga ssatu abantu abamba badde ebimu ku bintu abantu abamba badde emirimu
1: ebitabo bya ssentebe ku kyalo mu woofiisi ye kimubaamu mannya g'abatuuze
0: agabaayo naye ati waliwo register
1: mbadde nga nti kyandijeeyo linajja buzina nanga muntu nti nze katabalwa
0: ate osobola okubanga yegwe katabalwa naye waliwo register mwotekeddwa okubeera ng'erinnya lyo gyeriri
1: ate nze nandisemba ekyono ow'e Rwengo aga nti kasitoli abanga mmanyi kimadimbuko wa ku kyalo kuno
0: ati nakakyuka ebyokulonda kasobola okuddamu ne kagamba nti omuntu waba yalema okujja okwe kati katubuuze ng'olina interest mu kulonda dani okwewandiisa onoogifuna
1: ebintu bigayaaza awali
0: bigayaaza ogenda okwekebezaamu ate okulonda ojja kwanguyirwa
1: yinza n'omusimba mugongo kisinga okuddayo emirundi ebiri
0: soka tya
1: owulidde
0: waliwo ebibuuzo bingi kakwaka akakyoka ebyokulonda bana uganda ndoza naffe kekadde okuvaamu ekyejo
1: n'ennaku zino
0: kubanga ne balanga ennaku ne bagamba nti ennaku zigenda kubeera wiiki namba abantu nga bali mugenda okukeberebwa okwekebera mu register naye gwe wiiki namba era obadde bize
1: mbeera yakunoonya byakulya tulonda bugudde ntu tezirabika
2: tetwagala okwebuuza gwe tuwe ndowoozayo ku nsonga eyo
0: wetuli awo
1: mbeera ya musana siganti oli yabadde alima naye amagamaga bugudde abaana bafune obuwunga bwe banaalya
0: wiiki nambago magamaga
1: ate waliwo olunaku lwe batalya
0: twetaaga okwetekamu obuvunanyizibwa kuba wiiki badde nambaga bagabane mugende mwekebereyo mulabe gy'oli mu legesita oba toliyo webakuteekemu
1: kasita ne bwamusingako omu aba awangudde
0: tukubireko ku 0795 98 95 ogende ne mu ttiimu yaffe eya whatsapp eya serukera era
2: yo ndikiri ogambo tyo wabawulu
3: mwali mtoyita amaati kajambo ne maati
1: kajambo sebo
3: wakula godfrey
2: yo wabawulu
3: bayolapa bannange ekyejo kyo tulina singi owiki namba yadinini eyetagisa kuddamu nakwongerayo kati ekirala abeewandiisa beebo wetunama nti tugende bugenzi abeetalo ogenda kwekanga nga waliwo atali kajale tikyo ligenda kubeera lingi bajje mu bungi ojja kuŋŋanya ayaye baabaleeti Sajiba sinde mulai ni bakule kujo mulai. Oba wanti satanu, oba kumi, kumi ligede di sinde mugongo kwa bantu babidi ya bari wo, tumanyeti ya afinyeko babidi, ori afinyeko munana.
2: Tuyanza wakula wabale kuhuliriza.
0: Tuyanza nyo wakula. Tukubile kuzo msa mtana bili chenda munana jina na muenda atano mtano. Wetulia watu kundoza yo. Hela. Kwa liku nene?
3: Andrew Kayogoze, Erwam Steven Kakuni.
0: Yesebo Andy.
3: Chenda wa.
0: Eee.
3: Tugende kuri Jessica.
0: Aha.
3: Kukwe na kinya tugende tuwe wani.
0: Eee.
3: I want to
0: never gone. Aha. You can never register. Ah. Ngulu asaze, you can never register. I want to
1: bang a
0: man. Hello.
3: Hello.
0: Kumudu nene.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum assalamu warahmatullahi wa barakatuh.
3: Ono yogera kwa mafati katuro cha zanga vanae mwewa alikutiza.
1: Alhamdulillah.
3: Kakati nje kumulamwa. Yelo.
0: Atobu. Wajisabu.
3: Kakati kumulamwa. Mbisadi katuwe chaza. Mbufu eche nashi yete wakumafuku kakano kwe wandisa. Ato watu kakumulune wakaro kwa utaro. Yelo vite kamo mzanyo wa kukasete wandisa. Nga vite kamo mzanyo wa uze kuja kwa wandisa. Kujenda kuronda vishini. Tuonda kisivite gira.
2: Tuyanza waluwa banabali mutimu selu kila wali kwa WhatsApp waluwa mkulu wageni tugende na babali wo bana Uganda bagayavu nyo ono katocha kaoko chikawa webali kuuliriza sebo yuko Dennis Naganze ngamba tugende na babali wo abatali wo tubaveko
0: budu
3: edio budu
0: kwa liku yeah. Nene
3: mwebali kuuliriza
0: kare boso fewa tuuliriza sebo
3: ono mkwenda jiri ya siduwa derwentani
0: yes mkwenda
3: Chama zwa kutufu, amazwa mate wandisa.
2: Bachite
3: wansonga kutama, bahala angirida burungi nyone, tichimanya nesawe wadero, tichimanyi burungi. Ji, okuronda wikuri ya kitu watipita aga.
2: Esebu.
3: Noru esu ongeyo, munda te atapu, wana yere chere zanagama, mtangedee wandisi.
2: Okay, waluwa mkuru limuti mseru kera gambia nzingamba tugende na wabe wandisi za waba kumi bebo waba na bebo abasinga tugenda kubera na wabu vuyo mbuluru vurugu wagenda veda munti nyo ababantu ngatebe wandisi za ilavle jeri molisike akualia uliza limuti mseru kera
4: Odina choizemo. Uyu yabadde mukebeza munye wano program selukera ngabadde kutusibwako. Stina ndi tube, company ya SGKA, mukukolira stainless tanks, zite smart tanks zitatalaga. Tezikosebwa muliro babugumo, mpanga za tenga nyonjo, ekizifulo okubereetera kero lya mazzi likyasinze. Wamune stainless silos, obabiyite byaji byensigo, binonga na byote biina bulabe. Kunsiko ze tubatuteresemu. Kati genda mu stina ndi tube, wegulire smart tanks oba silos, onadda kwebaza. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomu tuwa ulijo. Oni Musei Kakumba. Wano Radio Budu. Nga kutusibu wako rokobo.
0: Rokom. Ama andika aba wanguzi.
5: Halo mkuru sowa nyabu.
6: Kuna wali ya Musei Kakumba anga ulijo. Na kugambo jeno tukole famu wali mela mu Uganda. Juzi wano namazo kule chafayo. Na dideji ilie mbata.
5: Ncho?
6: Nendi gacha neji ilia sekoku. Nentabika muko kulia maya. Nenkola mwejirimu.
5: Jiji.
6: Ente yange. Ya genzo kuzara nezara ngamia. Nenga mixi chazo naziva mukakumba nyanga ni proje good portrait.
5: Kajate jiri ya tuseditia munte.
6: Atabio nanze mbikola. Ndikubida mumpiso ndikuba muno mnyendo.
4: Musei Kakumba wana Radio Doctors wako. Proko boom.
0: Ama andika aba wanguzi.

0: yagwa makaga mwe nga kino na ye obyokwerinda
1: okumanya omwana wo bulungi
2: kyogedde kituufu naye kati ebyennaku zino omanyinti abakyala bamuti bakyayonsa n'abaana olw'embeera gye tuli mu kulebuukanamu omwana akulira ku nnywanto omwana yonkayoba wiiki sibiri n'amuteeka ku nnywanto
1: amulekeran'osigana
2: ng'omukozi amanyi embeera ezikwata ku mwana singa maama wa muzaala olw'embeera gye tulimu ey'okulebuukana ogenda okuyigga akasente ogenda okudduka eno neeri kati nobeeresanga n'omuzadde tamanyi
0: muwaabasinga
1: bakula balowooza abo babadde babalabirira okuva obuto
2: bebamaama baabwe
1: n'atukwawanga ne maama we tamwagalira
2: tamutegeera namutegeera so nekyo gaba oyogedde kikulu nnyo kubanga abamu ekyayambyeko eno ekaliisizo omwana gwe baleese kwe kuba nti mukadde abadde amukola ki abadde amuyinako akantu kamumanyiiko
1: babadde ba best friend z'abo abaana nga bonna balina amannya geegamu kati nga bakyuse engatto olinayambala eya munne noono nga bamanyi okwambala engoye ez'enjawulo
0: abadde
1: mu kifokati baleese owoeri eyabadde owaabali nga feesi yali tekyagira bulungi ne bamuwa bano olwokuba nti balabako erinnya nga bamanyiyo ono owaabwe bagenda omutuusa eno ng'ate owo ono owaabali nga yali mu ggwanika nga bali banoonya owaabwe tebamulaba okutuuka mu ggwanika ngaowa bano yali mu ggwanika ate ye nga teyagize nnyo feesi nga bamutegeera nga yewaabwe
0: naye
1: nga badde bagenda nakuziika nga bamutadde amasuuti bamuddaabiza bana ba funeral services
0: kumbe siwaawo
1: kumbe siwaawo
0: ne ku bantu abakulu namwe mukyemanyiize omwami naaza ku munno otegeolabainankovuki namwe omukyala naaza ku mwami
2: ojezamukwano gayanga ntinze bukyambaawe mukyala wange emyaka gye tumaze mutya
0: tansungangako tansungangako
2: simanyi bonyinza kyogera naye nga tebasobola kutabagana misana tebatabaganangako
0: omweso
2: muti awulira ensonyi omwami awulira alina ensonyi
0: kati oyo ate abawuwo
2: tebasobola kwesako enso misana
0: kandi afuna
3: Special call. Happy birthday to you. Enwi birthday special call. Wadum program selukera.
2: Yes, mbela mwetamba teka ndachika kumina muzo kezo wa tigine sazika kumina bili za macha galero lele na kusobe zilima kumina bili mbilo mwezo kwa musafu bili abili mkaka gwe mwaka bwerwali bwe ruti na kusobe zalima kumina bili mbilo mwezo kwa musafu wano kana katukali yao kusazima kaita DJ Factlo basinga bwe tukamanyine ngaba mita Factlo lensi ya zabili na kusobe zabili mbilo mwezo kwa musafu lelo mazali bwa kutukio zaweze za konyo beli wale mbila mita Sophie Mulungi Umalu wazabili na kusobe zabili mbilo mwezo kwa musafu lelo mazali bwa go awone mungiri emo bendala songa te mungere nja ure nyo mwabagale ndiba berwali bweruti na kusomeza lima kumea biri mbilo mwezo kwa musanfu mwaka kwa lukume muru enda mchina na muebiri waluwa mkula mita Hood Kaweesa lwe ya zari wa onogutu ogerako azanyideko mtimu ezuwe lako dara eranga wanomugwanga Uganda azanyirako Police FC eranga azanyanga obisere bisinga ye azanyanga omuguzirizi eranga ne ku squad ya yasanya sekafa wa biri ebiri muebiri abiri ebiri yaliko bulungi dara kuchikopo echo mungere mbenda namanya gembu jubu bamita Kisenyi Hudu Kaweesa gabe sali babiri mbiro mwezo gwa musavu kumu nenda mchilana mu ebiri dobara bala miaka nga namu ena jama zoku banga aweza wali mbushitundu che Kampala asanyi deko mtimu ezuri lako dara bubango jukira mbunu nyomu waka kwa kumi biri mugumu ya zanyi lako mu esivira soga te biri ebiri paka biri kumi ya zanyi lako mu yuara ASC na zanyi lako mu biri kumi paka biri kumi nebi na zanyi lako mu Victors FC soga te biri kumi nebi paka biri kumi nezati ya zanyi lako mu esivira jaji kumi deke mnunde juwe lako dara kati biri kumi nena biri kumi neta na zanyi lako kureza FC te biri kumi neta paka biri kumi na mnana na zanyi lako mu Police FC akati 218 nazanyira ko Burundi Con na chikubirida mu Burundi minji dala soka teda mu 219 na ko mu Police FC ayeno ye mukuru bamita Hood Kisenyi Mugerwa bamita Hood Kisenyi Kaweesa bwacho bwezali bonna ku rais rolo cho goma itwa zali bonna ku rais tu gamati
4: happy birthday
3: Special call. Eyo ye bane birthday special call. Birthday special call. Wonu mpugu mserukera. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tubwa tukirensi yonna. Eno ye radio budu. Radio yomuntu wa bulijjo. Ebisa sate bigwayo.
5: Waha, koteka mbote.
6: Ai, gwai!
5: Ai!
3: Karevu. ono yekalevo uwano kuredio budu nga utusibu wako chogi no Habbo Products aba kukwari ya bisigwa

0: tambira motoka box bode yubichu bila asatu mnanachu geno mwade mtambira mwabantu bana era abasatu nebafa muna dusiwa mduwa ile kule masaka nga biwa rataka sako nu mlala abadavu ge motoka edike namba zekong ebade ku namba CGO ruenda nkaga musatu mnana ee kasaze 19 kasaze CGO 6561 kasaze 19 jimanyidwa nga masidesi Benz trailer ebadde evugibwa kati omugenzi bwatyo damanyidwa nga Sanswa Kanyamunyu nga ono kigambibwa abadde avuga emotoka yenge eva saidi ze Masaka ngeda e Kampala bwetu bwetuse kaloka kigambibwa negezaako okuyisa emotoka ejibadde maaso bwetu kwe kusanga eno box board nejikuba bwenyi ku bwenyi era okukakana nga abantu abo bafudde ne deva y'omwoyo nabera nga afiira mu kabenje kano.
1: Oluvanyuma polisi emirambo egijjewo n'egitwala ku ddwaliro ekkulu e Masaka okwongera okwekebejjebwa wakati mu kukubiriza abagoba b'ebidduka okukomya okukola wasiwasi ku makubo kubanga kino kiviiriddeko obulamu bw'abantu bangi okubanga bugenda.
0: Tuvumira ebikolwa by'abagoba b'ebidduka bwe batya bagenze maaso n'okubanga bavuga nga tebeegendereza kubanga wanawantu wabadayisiza wantu wabi nnyo era kitusuubira nti kino kyekiviiriddeko akabenje kano. Tukivumirira n'emirambo gyo gijjiddwa n'egitwalibwa mu ggwanika ekkulu wano e Masaka gikolebweko postmortem sako ne motoka zombiri okujibwawo zitwalibwe muyadi yaffe oba giyite polisi yaffe ziberenga zikolebwako inspection kyanaku nti abantu baffe bafudde mu mfeno naye nga tunywa mu nabafamiri olw'okuvibwako abantu baabo.
1: Ebyo nga tubitadde ku mabbali ng'oggyeko embeera y'amasomero naddala ga gavumenti agamu mu disitulikiti y'e Kalungu okubeera mu mbeera embi. Kizuuliddwa nti n'amalwaliro mu disitulikiti eno nago gali mu mbeera mbi nnyo so nga n'abasawo abagakolamu bakola lwe baagadde nga lwe batali mu mbeera tebakola. Kino kizuuliddwa yafeesi y'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti eyo mu kaweefube abakulu ono gye baliko ow'okulambula ebikolebwa ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Abakulu bano wakati mu kutambula naffe omusasi waffe Martin Kalungi ali nabo katuwe ebikira.
2: Yafeesi y'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Kalungu ng'ekulembeddwamu ba assistant RDC okubadde omumbejja Deora Nakimbugwe Kone Hajati Nusula Namuddu babitaddemu engatto ne boolekera eddwaliro erya Lukaya Erese Center ey'okusatu ng'eno nno bagenze okulaba butya abasawo bwe baddukanyamu emirimu ku ddwaliro lino. Wabula bano olutuuse ku ddwaliro lino kibabuuseeko okulaba nga ku basawo 12 basanzeewo abasawo 6 bokka nga n'abo abasawo 6 ebyokukola badde baabivaako dda nga baabirekera abasawo abo abali mu kugezesebwa abali ku ddwaliro eryo. Olwo bongo olutuuka bawandiika buwandiisi mu kitabo olwo ne baddayo ne bakola ebyabwe. Kino nno kinyezeza nnyo ba assistant RDC bano era ne basoya kajojijoji w'ebibuuzo akulira eddwaliro lino eri Lukaya Namuddu Olivia kubanga bakizudde nti ye kennyini naye ku ddwaliro lino tabeerawo.
3: June waliwo omu babiri basatu banaba dewafo on 7th waliwo babiri naye ne kyaji yennyini taliyo okuweza ennaku ebbiri on 9th there were only 2 no there were 3 on 10th 1, 2, 3, 4 there is signing of others
4: even here you can look
3: omuyawandiikira abasigadde
4: and you were never at the station.
5: My dear, I'm going to bring my notebook.
4: No, this for us we look at this attendance book.
2: Bano bagenze maaso n'okulambula eddwaliro lino era kibabuuseeko bwe batuuse abakyala we bazaalira ne basanga ng'ate wo wakyafu wa bbaluwa nga n'ebintu ebyakozeseddwa okujjanjaba byonna bisaasaanye mu kifo ekyo. Bo abalwadde abasinga baadde bakonkomalidde ebweru oluvannyuma lw'okulindira ebbanga lya ssaawa nga 6 nga tebalaba ku bantu babakolako okutuusa aba RDC bano bwe balagidde akulira eddwaliro okubakolako bunnambiro. Bano oluvudde wano bagenzeeko ne ku ddwaliro erya Kiti Herese Center y'okusatu eno gye basanze nga nayo waliyo abaana abakonkomalidde ku ddwaliro eryo nga balinze obujjanjabi wabula nga tebabufunye. Abayizi abo batunnyonnyodde nti ku ssaawa 3 ez'okumakya ze baagenzeewo paka ssaawa 9 tusanze bakyaliwo era nga balinze eddagala wabula newankubadde nga waliwo abalabise nga bali mu mbeera mbi nnyo abasawo babadde babatunuulira kyamuli. Kino nno kitabudde abakulu era ne babalagira nti singa tebakyusaamu ekinaabajjira nga minisita Bala mwatuuse e Kalungu tebakyebuuza. Nze Martin Kalungi muzzukulu wa Kasujja Radio Buddu e Kalungu.
1: Weebale nnyo Martin Kalungi okutuwa ebifo e Kalungu.

0: kaka gwira wo mu program sekutera nga kabadeka kutusibwa ko Kazira Health Products abakukolira byokunywa birimu ekiriisa kati nywa Kazira Power Tonic Ready Tonic ne Kazira Fit Fruit owangule birabo omuli motoka Toyota Fielder pikipiki amagali esimu eza smartphone sente nkalu n'ebirala. Oduvanywa lokutambuza musawe zozo na kati nafika tukulekera olunako obadde owuliriza program sekutera sekutera uyokuna Nestan Big Bank. Buli lugendo lutandika n'okusenvula. Buli kiroto kikulanga kinywevu bwe tubanga tutambulidde wamu. Stanbic Bank, eruŋŋamizi wa banki enkulu eya Uganda. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili nyezo okumakya. Budde bwa kalasa mayanzi. Webale kuwuliriza Radio Buddu. Kati emyaka 25 nga faba kutwa mu muli gw'empeereza etuukagana n'omuntu wa bulijjo.
1: Kalinywererawo
0: webale kuwuliriza webale kujeekuumirako
2: Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Amawulire agasensuddwa, agekenenyezeddwa, amawulire agesigika. Gano ge mawulire ku 98.8, 95.5 ne ku www.radiofm.com. Radio y'omuntu wa bulijjo.
4: Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo, bali kubanga ogyekuumiddeko kankutuuseeko amawulire agavudde mu bitundu eby'enjawulo. Nze Pressi Kabanda Nanyanzi. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulirako essaza lye Gomba Kitunzi Mugabi Fred William asabye abo bonna abeesembyewo okuvuganya ku bifo by'obwa ssentebe bw'ebyalo okwekwata obulungi baleme kulwanagana naddala mu kaseera kano nga batandise okuwenja akalulu. Kitunzi okuwa abeesembyewo obubaka buno asinzidde mu mboozi ey'akafubo gy'abadde mu ne Radio Buddu, era wano w'asinzidde n'akalaatira abavuganya okwewala okwogerera bannaabwe amafuukuule kubanga beetaaga okutambulira awamu mu kadde kano.
5: Omuntu aleme kugamba nti wemba siiseemu nfana omuntu kufana obutanyagwa nina okubeera ssente. Nsaba tunoonye akalulu bulungi. Ssentebe w'eryo essuwa nti yeetaagana kwogera bingi kubanga mu kyalo tewali atamukola ki, atamumanyi, buli muntu akumanyi, buli muntu alina kye wali omukoledde, wali omuzikiddeko, wali obadde ku mukolo gwe. Kale abantu bano abeesimbyewo be bantu baffe, batumanyi bulungi. Omulimu guli gumu, tambula butambuzi, ogamba abantu neesimbyewo mumpagire. Tetweyogerera bingi, tetweyogerera bisongofu kubanga twetaaga okutambulira awamu. Bwe tweyogera ebyo n'oyogerera munno ebitaliiyo ne bwe bagiye ebiri wadde obimanyi tobyogera kubanga bijja kuleeta okusasamala, bijja kuleeta enjawukana ate ng'omuntu oyo omwetaaga.
4: Mu ngeri emu, Kitunzi asinzidde wano n'asaba abalonzi okubeera abakakamu era bekenneenye nnyo abantu bonna abeesowoddeyo okwesimbawo mu bitundu byabwe balondemu abo bokka be balabamu obusobozi.
5: Abalonzi nabo mbasaba babeere bakakamu. Abantu abeesimbyawo be bantu baabwe be beetaaga mu bintu byabwe byonna eby'obulamu obwa bulijjo, tebaboogerera bingi. Gwe tunuulire abazze mu mutima gw'osalewo gw'ogenda okulonda. Bw'omala omusalawo osirike. Tomwogerera kigambo, gw'otayagala tomwogerera kigambo n'ekyo. Olinda olunaku luli olw'okulonda olonde. Ekigenda okukosa abeesimbyewo si butabawo kalulu. Ekigenda okusinga obakosa by'ebigambo ebigenda obboogererwa. Noolwekyo kunga abantu bonna mu Gomba ne Uganda yonna obutayogera bigambo bikyamu ku bannaabwe. Obutayogerera bannaabwe naye obutabawo kalulu si kibi. Balondaabo bwe balaba nga bajja kutwala ebitundu byabwe mu maaso naye ne bwe balaba nga tebajja bitwala mu maaso nga si balungi tebaboogerera bigambo bigenda kubakosa.
4: Ebyonga bikyali bityo, ye ssentebe w'ekyalo kya Busimbi Railway mu divisioni ye Busimbi Municipality y'emitiana basudde Ssempeke Musa asabye abantu okulonda bassentebe b'ebyalo ab'amazima era bajja okusobola okutuusa obuweereza eri omuntu wa bulijjo. Basudde nga yeeyitawo nga tavuganyiziddwa ku kifo kya ssentebe w'ekyalo ekya Busimbi Railway mu kulonda okubindabinda, agamba nti bassentebe abamu bakoze kinene nnyo mu kuzza ebyalo byabwe emabega olw'obutamanya kyakukola nga n'abamu beesimbyewo ku bifo bino nga balina bye beenoonyeza.
6: Chairman eyandirondeddwa yandibadde ekisooka nga wansa nga mwamazima nga mwesimbu nga muntu asobola okuyimirirawo okulwanirira abantu be n'ekitundu kye. Ekisooka okugeza abantu abamu bwe tutuuka mu bukulembeze asobola okulaba nga abantu be nga kuliko omuntu gw'olaba munyoomoofu mu ndabika ng'ali mu kubonaabona anyigirizibwa. Chairman aga nja kuyimirira n'abagagga, nja kuyimirira n'abaasoma, nja kuyimirira n'abalina obuyinza naye nga ddala omuntu oli omunyoomoofu yali ku kituufu yali ku mazima. mazima. Chairman yali badde mwesimbu nga ayogera amazima. Nga ne waberanga muganda we yali azamanya. Na mugamba ko mugambi nti oli azamanya na atasoli atali muganda we ali azamanyizibwa.
4: Basu de sempeke avumiridde n'abantu abakozesa olulimi oluvvoola bannaabwe naddala mu kaseera kano ak'okunoonya akalulu.
6: Kubanga niwe mba mvuganya nawe tewali nsonga endetera kuwogerera mafuukuule, nkuwaayirize, nkutemerere, tekewo ebigambo ebireeta olukooko so nga enkya tugenda kusigala nga ffenna tuli ku kyalo kye kimu. N'olwekyo nkubiriza baganda bange ne bannyinazi abali mu kunoonya akalulu tukozese olulimi olusaanidde olukozesebwa mu bantu. Naddala abantu abali wano mu Buganda kijja kuba kintu kya bulabe nnyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka okukozesa olulimi olwawulayawula mu bantu, olulimi olutematema mu bantu. Nzikiriza tusobola okuba nga tetuli banzikiriza ya byabufuzi emu, naye ate abantu betuweereza bwe tutuuka mu bukulembeze tuweerezwa buli muntu ow'enzikiriza y'ebyobufuzi yenna.
4: Ebiwunga biri bityo bo abavuganya okukulembera ebyalo ku kifo kya ssentebe bayingidde olunaku olw'okubiri nga bawenja akalulu mu bantu era nga bangi ku bo bagenda mu maaso n'okusuubiza abantu ensi n'eggulu singa banaaba bayiseemu. Sam Kalyesuubula ng'avuganya ku kifo kya ssentebe wa Busimbi mu ggombolola y'e Busimbi mu munisipaali y'e Mityana alaze ebimu ku ebyo byagenda okutandikirako.
1: Kubiriza abantu bonna abali mu area ye ya Busimbi Gombola area okumpa akalulu nga nze chairman wamwe omupya Sam Kalyesuubula nsobole okukotereza bingi ebyetaagisa mu LC yaffe okukolako ng'abakyala nina project zammwe ez'abakyala ennungi ennyo kubanga Gombolola eyo erimu abakyala bangi n'abaami programu nyingi nnyo kubanga LC eyo ye LC enkulu mu East Ward ku LC z'omunaana ze tulina LC yaffe ye nnamba emu ya Busimbi Gombola area.
4: Mabofu bwebumu ye Nakyecha Florence amanyikiddwa nga mukyala Kasibante nga avuganya ku kifo kya ssentebe wa Kibi Garage A nga ayita mu kibiina kya NRM ategeezezza nti singa anaaba ayiseemu agenda kuba kyakulabirako eri abantu abalala n'okusingira ddala abakyala.
7: Suubizo baweereza obulungi, suubira bakulembera obulungi, suubira okukolagana awamu nammwe, suubira obutabakaluubirira nga batuuze bannange, nsuubiriza okubatuusaako obuweereza bwonna okuva mu gavumenti, nsuubiza obbasakira empeereza zonna eza gavumenti, nsuubiza ozibatuusaako mwenna nga batuuze bannange, nsuubiza okubeera omuntu omwangu okutuukirira, nsuubiza nga buli omu w'anaakonkonera oluggi lujja kuba luggule.
4: Bwetuba tweyongeddeyo abamu ku bakyala ku kyalo kye Namasengere ekisangibwa mu Nakifuma Naggalama mu disitulikiti y'e Mukono baagala omuntu gwe banaayimirira mu mugongo gwe abeeko kyakola ku nsonga y'amasannyalaze amazzi nga kw'otadde n'obujjanjabi. Abatuuze b'e Namasengere bino babibuulidde Ssaalongo Habibu Nsiko Nnene bw'abadde abasisinkanye okubasaba obuwagizi bwabwe ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno mu kulonda ssentebe w'ekyalo asobole okubaweereza. Abamu ku batuuze naddala bamaama bagamba nti ebimu ku bisinga okubayisa obubi ku kyalo ekyo by'ebyobujjanjabi, amazzi nga kw'otadde n'ebirala.
8: Ekitundu kyaffe kino emyaka egyetoolodde emingi temuliimu wadde ka RS Center wano. Omuntu omunaku kwe yandisookedde ng'asobola okwetambuza okutuuka wali obujjanjabi obukolaki obusooka.
9: Ekisooka e Namasengere tulina bbowa, ekyokubiri enguudo zifaanana bubi, ekyokusatu tudaaga kweya ttayimu tutamanye tugende ekijjo twagala nkulaakulana.
10: Zakariya omutuuze w'e Namasengere tangalidde ku Namasengere kuno okumala emyaka egiwerera ddala. Tuyina oluzzi lwaffe wammanga wali lwa kasangwawo tusena lusene lwa nkoma ne chairman naye lumuyamba lukozesa nekya nnaku nnyo okulaba ntulusena nga oluzzi terugogolwa.
4: Ssaalongo Habibu Nsiko Nnene ategeezezza nti ensonga ezirumenya abatuuze wa kulaba nga azisookerako naddala singa anaaba atereddwamu obwesige n'alondebwa.
11: Tegolo okulabika nga tusembeza zibowa ku bitundu kuno ebintu ng'ebyo bye njagala okulabika nga tugonzaamu abakyala bennyini tuteekawo ekibiina oba baagala okulabika nga beewola ku kasente ng'ekibiina ekyo kirimu ki kirimu ku kasente. Osobola okuggya akasente n'ogenda okola bizinensi yo n'oweebwa ebbanga ate n'osobola okulabika ng'ozza ssente ezo nga teziri mu magoba oba abasiraamu gye tuyita leba nga temuli leba. Yasobola okulabika nga tukwasiza wamu kulabika nga tutereeza amakubo gaffe ag'ebitundu n'ensonga endala twagala enkulaakulana mu bitundu kugeza lino essomero lyabamufuna mpola obalina obatalina ojja ne tuogera mwana nalabikanga akola ki ngasoma kyalonge kyalo kino ogwa sente bokuvayo nalaba ngo kunyigirizibwa kwa manyi bajjo okutunyigiriza ku rusozoro naye nga ataba tutunda bebakulembeze baffe
4: Gabade maulire okuva mu bitundu ebyenja uloto va ku radio Wood Radio y'omuntu wa bulijjo nze Pressi Kabanda na Nyanzi.
3: Gabade maulire wano ku 98.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Wangula!
12: Aniyo kete chikambetu, omainje wali ebyo kuwangula wesiba, sumulu lakati nkona antia.
2: Oline chifanani, oba katambike we kwa ata, ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka, okuvalo ya tani kwa kutuka lero. Waliweka, waline bachalibo, waline omu kubakoziba radio budu, oba balikawa kozibayo. Walimu studio za radio budu, oline chifanani chaba koziba radio budu, oba balikawa kozibayo. Oba oline chifanani chwa wakwa ata, kwa jimu kwa jemiko radio budu jeze tegeka. Kati wangu labirabo ne Radio Budu ngeja kuzemia kabili mwe tano Radio Budu atu 25 wate chifana nyecho oba video jo wakwata obiteke oba mipostinge kumikutujia ja social media jita mikutu ya mikuwa nilawala okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo ojituweleze kuzira msambu tano biri chenda munana chinana muenda atano mutano omutuwa nasingo kuteka yo oba kupostinge vifana nyi oba video ze nyingi ya jwa kufuno mkiso kwe wangulia bilabo semalabo kuchibitu cho mwaka guno eranga gwe mkolo mkulu ogwa kujaguliza ke miaka wili mwetano eja Radio Budu keliku mbewe somesa no kuchuso blambu waba na Uganda wamuno kuba webisa nyusa kare toshula mkisa guo bero mkwa waba na mkisa abagindo kwe wangulia bilabo semalabo ne Radio Budu kumiaka wili mwetano
3: Abantu abamu bewe gomba, mwatu batandika neche chitono, ategwe chonyoma. Kale no, fayo kweche chokola, oba chitono oba chinene, jebuja cha nichuso vula mubuo. Tukwaniliza, musawe soka, ya program Twezimbe. Twezimbe, nge kutusi wako, Winko Technologies.
13: Winko Technologies, tukutusa kebi mabewe taga. Ebiri mchikacha steel, obumo obusawa, bomba za ingi nezifu irebirime, tiras, obumo obulima, obumo obusale mitine mbao, nebi umebio chikacha steel webirala. Winko Technologies,
3: tusange mchubuka masaka kuchisimbe cha mukalazi, obala stone 8 building.

0: Oli kuyo muntu wa bulijjo radio Buddu ampuliriza tuli ku 9:8 9:5 ne ku www.radiobuddufm.com ali emitala wa mayanja edakiika 14 zezakaita ku saawa 4 ezenkya ya leero olunaku olwaleero lwa kusatu ennaku z'omwezi ziri ya 2022 omwaka 12 mu 2 mu mukaga kakati kitegeeza ki nti omwaka 2022 mukaga gusigadde kinna ku ntono aliwa watagala bibulira naye nga bye bitufu omwaka 2022 mukaga gusigadde ko ennaku 12 zezibulayo tumaleko omwaka guno bobo ina kiwateka tekokola mu mwaka guno kya ino budde naye toyina nga buwaina ku ntandikwa y'omwaka kale nokola ng'okimanyi nti tokya ina budde bw'oyina butono ddala njagala kusaasirako muganda wange gwafiiriddwa ababo alumizibwa mu ngeri ez'enjawulo nkusaasirako ayina ebizibu eby'enjawulo nkusaasirako ate gwayina ebirungi by'otuuseeko nkozaayoza ennaku zino olunaku nga luno olwokusatu kati zibeerako nno n'emikolo egyekwanjula n'embaga zennyini ku lwokusatu bagiteekako kale mmwe abayina emikolo ku lunaku luno mbaagaliza emikolo emirungi olwaleero abakyala abagenda okwesimbawo oba bavuganya kuwa ssentebe bw'abakyala ku byalo lwebakomekkereza okukola ki lwebakomekkereza okunoonya obululu n'obuwagizi kitegeeza nti olunaku olw'enkya si lwe lw'okuna olunaku olw'enkya bagenda kulonda obukulembeze bw'abakyala bwe bamala okulonda obukulembeze bw'abakyala mwe bassentebe mukyanoonya akalulu mujja kukomekkereza nga 2007 olwo nammwe mulondebwe nga 2008 akakuba mu bitundu ebimu katonya ewalala omusana gwakira ddala nga bwe gwaka naye nnyongera okugamba nti weeteeketeeke kubanga season teri wala bannaffe abatambulira ku nteebereza y'obudde abakugu batugamba nti enkuba weeri era essaawa yonna egenda kutonya mu gw'omunaana nga gutandika enkuba esuubirwa era sizoni tugisuubira mu 13 okubanga etabye kakati nno bw'obanga obadde olina kyokola okumalako sizoni y'omusana yongera okikole tokoowanga banyaga abayizi nabo batandise okweteekerateekera okukola ebigezo kitegeeza taamu nayo yiina egenda kale nno omuzadde taamu bw'eba egenda sawa yonna kimanye waliwo amasomero agatandise okugoba abayizi okuzza abayizi waka nga baagala kaziro balansi muzadde weekebere kaziro balansi amasomero katandise okugaagala mu mbeera eyo n'ensonga endala nnyingi twezimba essaawa esooka bannaffe aba Winco Technologies bwe bateekamu ensimbi Winco Technologies bo bazze kwanguyiza mirimu gy'okola mulimu ki gw'okola ogukaluubirira Winco Technologies bayina ebyuma ebikozesebwa nga biri mu kika kya steel bw'oba mulimi ng'oli muzimbi oyoyota compound osala miti oba mbaawo oyoza motoka weeyambisa ebyuma bino ogenda kuba ng'omulimu gwo gukunyumira tuyina obutractor obukoola n'okulima mu nsuku bwe tuyita butillers tuyina obuma obusaawa omuddo tuyina machines ezisima ebinnya by'ebitooke n'emiti tuyina obuma obusala emiti kw'ossa n'embaawo bu chainsaws tuyina ebbomba za yingini ezifuuyira bomba ezo zitagenda kulumya mugongo tuyina pampu z'amazzi tuyina obuma obwoza motoka bu high pressure cleaners tuyina hedge trimmers ezikomola obuti n'ebimuli mu lujja kw'ossa n'ebyuma eby'ekika kya stiru ebirala bingi ebyuma byaffe bigirako spare oyiro n'ebyuma ebikiyamba bikuuma bye tuyita protective gears kale nno ng'ebbeeyi y'ebyuma bino esobokera ddala naawe ali eyo osobola okubyegulira Winco Technologies tuli mu kibuga Masaka ku kizimbe kya Mukalazi ekya Rastonet Building okuliraana Bank of Uganda osobola otukubira 0758883 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 no manye bisingawo kubana faba Winko Technologies obulamu nebutambula bulungi nnyo nyonyine dalo lwalero njagala kuddamuko ku kibuuzo kibadde kyembuuzibwa bannaffe abawerako nga boogera ku nsonga z'obulunzi bw'embuzi. Ebibuuzo bingi, omuntu asobola okulunda embuzi n'agaggawala nga gwe mulimu gwakola. Si byangu naye byangu. Yes, omuntu asobola okulunda embuzi n'agaggawala nga gwe mulimu gwakola, kubanga embuzi bulunzi ate bwa nsonga. We twogerera bino, kilo y'embuzi ey'ennyama egula kati we siringi emitwalo ebiri n'ebiri mu enkumi nnya. Kitegeeza nti y'emu ku nnyama ezisinga okubeereza ebbeeyi kuzimanyiddwa ku katale. Ekirala, embuzi ennamba mu kiseera kino etandikira ku 25,000 okudda waggulu, ate bwe kaba kato kali 15,000. Uganda nga Uganda, obulunzi bw'embuzi bumanyiddwa era buliriko organized, era abantu batandise okushiftinga okuva mu bulunzi bw'embuzi obwa bulijjo obwa free range ne bagenda ku professional agrobusiness erimu ebyobulimi. Era kati farms ezisomuseemu zifocusing oba zitadde essira ku kituyita zero grazing, ng'ekimu ku bye basinga okutunuulira batunuulira obuyonjo okwewala endwadde. N'ekirala, abantu basuumusizza olulyo lw'embuzi okuva ku olwo lwe tubadde tumanyi olwaffe olwa bulijjo ne balusitulamu ne lwongera okulinnya, nga bino byonna bikolebwa okusobola okusitula olulyo lw'embuzi n'okusigala nga omutindo weeguli. Ekirala, waliwo ebika by'embuzi ebivudde mu South Africa, ng'embuzi ezo nazo zongedde ku mutindo ne ku ssente. Mu kiseera kino, embuzi eyo evudde mu South Africa egula wakati we siringi 500,000 n'5,500. Ekirala, abalimi oba abalunzi bongedde okukola ku kye tuyita cross breeding, era nga bawakisa okusobola okufuna endyo. Naye kati abamu bafunidde eddala n'endyo ezivaamu amata n'ennyama ey'omulembera. Kati ennyama y'embuzi n'amata g'embuzi weegali, weegali mu Uganda. Ekirala, olw'okuba nti embeera ekyuse, ettaka likendedde, luli abantu babadde balina ettaka ng'oli asobola okubeera n'eyiika ng'agirundirako embuzi nnya, kati kikyasoboka. Abantu bakyusizza era kati housing ne management y'embuzi naye ekyuse. Kakati embuzi zirundibwa mu biyumba eby'omu bbanga. Kakati n'obutale nabwo bukuze. Olwaleero bw'olinda embuzi eyeweze emyezi 4 eba esobola okugula kati wesinga 17,000. Ate bw'esukka emyezi 4 eba eyingidde 35,000, naddala ezo ez'olulyo ezisuumuseemu mu mbeera eyo. Kakati musawo Kakooza George William, musawo wa bisolo, mulunzi ate abimanyi, katwogereko ku bizinensi eno ey'okulunda embuzi. Musawo yaffe n'esooka tugitegeere. Gwe oyinayo mmeka z'olunda? Wali oyagaddeko gitunda n'ebulwa akatale? By the way, embuzi kye kimu ku bisolo by'otunda nga kikwetaagisa essaawa 3 ofune omuguzi ogitunde. Wagaliza okuliriza okulungi okwa programu eno.
1: Bantu bangi nnyo ababuusa bizinensi y'embuzi amaaso olw'okuba nti bakitwala okuba nti zikula mpola ate era oluusi nti zifuna kitono. Naye nga nedda ye bizinensi essaawa zino ate ekutte akati olw'ensonga nti ettaka we tuli wafunze, ate nga zo ne bweba nti olina akatundu katini osobola okuzikola ki okuzikuuma. Natunaawe nno omupangisa era osobola okuba n'embuzi yo ng'ogisiba ku muguwaawo mpolampola weba yalyo bulungi anokakananga ate osobola okuba nti wefunira akasente. Kakati embuzi kyeki? Embuzi nekitwala nti kyekisolo ekirundirwa ewaka ng'ebisolo ebirala byonna, naye nga zino zo zaffe be tutwala okuba nti tuli bamufuna mpola. Yente gye tusobola okulundira ewaka eyalayise nti embuzi sobola okuba nti ogikuumira mu akafo akatone nnyo tali ate ku bisolo ebirala ng'ente oba embizi n'ate mwatunuka kanango okifunamu. So embuzi eno tugifunamu bino wammanga, tetugifunako obusa, ate n'obusa bwayo bambi bulungi nnyo, bulimu ebirungo bya NPK bulungi nnyo ebiba nti bisogendako mu nnimiro. Embuzi eno tugifunako ennyama, tugifunako n'akasente bwe tuba tugitunze, tulaba nti tufuna akasente. Kati n'ogwe munnange ayengera embuzi zino okuba nti ozironda, tukitwala okuba nti bizinensi yonna ogenda okugiyingira olina okuba nga otegedde ki ky'oli mu kuyengera. Si kumala kuba nti otandika butandisi nga kikujjidde nga mu kirowoozo, wabula sooka okitwalira akadde, omale okukisoma, okisegeere, awo oluvannyuma okikole ki, okitandike. Kaakati embuzi bino tulinawo ebika by'embuzi wano wammanga. Tulinawo ebika bya boa goats. Boa ezo zine ziine ekibala wakati mu Bulago, ziina amatu gaagwa galebera, zibeera n'amayembe nga gakula geweta gadda ku Bulago, naddala ennume bw'oba ozitunuulidde gaana ebyoya bibanga bingiko naye nga si bye bino ebiyiika, ye gye tuyinza okwogera nti boa. Ebiseera ebisinga zira okuba nti emabega njeru, ekiina kyeru wano wakati mu Bulago nga kya kitaka, naye ekyo kijja kusinziira mu kala kyeweesezza oba ezadde, nti bweba nzirugavu esobola okuba nga oli kala egijje ku maama oba ku taata. Netubako n'endala tuziyita savana, savana goats. Ezo tutera okulaba nti tuzirundira nnyo mu savana areas. Kati so saagala tukozese luzungu lungi nnyo, njagala tukozese kye tunaamanya ffe wano abali mu central wano. Ezo zi savana mbuzi mpanvu yerivu, zitera kuba njeru zonna, n'amayembe n'amatu gaazo gatera okuba nti gayimiridde bulungi, zitera n'okubaako n'obulevulevu, naddala enkazi mpanvu, ate era n'obuyembe bwazo bubeera si binene nnyo naye nga buwanvu yerivu era nga busongovu. Byebika ndowooza kati essaawa zino ebiri prominent era bye twagala okuba nti tutunuulira nnyo okulaba nti ki kye walibadde okuuma bw'oba ng'oyengera bizinensi. Kakati twalisinzidde ku ki okulaba nti omuntu afuna olulyo olulungi olw'embuzi. Ngera ebi ebisolo ebirala byonna omuntu yalibadde anoonya olulyo ng'ekigendererwa kye ayagala kuzaaza, ate ekirala ayagala ekintu ekikula amangu. So olulyo olwo lwalibadde nga luva ku maama oba ku taata. Taata n'amulaba otya nti wa lulyo? Embuzi yonna ey'olulyo erina okubanga bw'eba nnume nga ddala kino kye tuyita ensigo, nga zaavaayo bulungi wansi, oziraba nga nsongoyerevu mu kisawo kyazo, kuganga tebukunukidde kuli, ate nga n'ekifuba kyayo bw'eba nsajja olaba nti ki, ngazi nnene bulungi. Bw'eba nkazi, maama yalibadde n'amabeere wansi, ng'amabeere ago galinga agaagala okuba nga agasongoleramu nga gadda mu maaso g'ekifuba mu lubuto lwayo wano wansi, oyinza okusinziira okumanya nti eno embuzi ejja kuba ya luki, ya lulyo. Ekirala, osobola okuba nti ogenze ku oyo azaalisa oba gwe tuyita breeder n'akuwa ekituufu ky'olina okola kye okutwala, n'olema bula emigendo eyo mu katale ne bakusiba busibi kabuzi n'okatwala waka nga tekakola ki, nga tekakula. Gamba n'ojja ekintu ew'omuntu nga naawe okirabyeko n'amaaso go nga ky'otwala okikoze ki, okitegedde. Ekirala, tuyinza okuba nga tuli ku byalo ng'okwo nga walaba embuzi ya neighbor olulyo lwayo, ey'olulyo yalibadde ezaala abaana babiri kubasatu, ng'ate era olaba nti amabeere nageebeera mu kisawo gakola ki, mwegali bulungi okusobola okuyonsa abaana beekoze ki, beezadde. Kakati ng'avudde awo, bintu bisatu bye tunoonya naddala nga tukuuma embuzi. Kasita obeera nga osobodde okubiteekateeka mu nkola, bizinensi y'embuzi eno mwatweba ejja kwanguyira bulungi nnyo ogyagalira eddala. Bye bino wammanga: olulyo, w'olu, wo space wona alundira nenda bilira olusi che tuita chi management ebe bintu bisatu kastoba anti obirina abuli kimu kibaki jja kubanga chikola chi kitambula bulungi nyo nyine ndala singa tuba tumaze okufuna okulowoza ku kirowoze ekyo ekyembuzi zaffe zino tugenda kuba nti tuzireeta tutya soko bengo oyina ekiyumba obaliriza okuba nga oyina ekiyumba osobola okuzimba ekiyumba ekyowansi oba ekyakalina kyezimu zisobola okuba zisula waggulu kuba embuzi eyagalanya awantu awayonjo ate nga wakalu bulungi gantwaligema nnyo musulosulo okusobola okwegema endwadde ezalibadde ziva ku buki ku bukyafu so waliwo ebiyumba ekyowansi waliwo ekirala ekyowaggulu gamba kijja kusinzira gwe ku space alina space engazi osobola okukozesa ekyowansi kuba woli wakumala naye ate ali awafunda asobola okuzimba nga ayambukawa waggulu nti zimba nga kiringa kyekalina zimu noziseeka wansi endala nzidda ku leve endala endala nzidda ku ndala endala noteekako amadala nosobola okuba nti ozirabirira bulungi nnyo nnyini ddala
2: sokere ku nzimba y'ekiyumba ekiyumba kino kyo kizimba kitya
1: kati enzimba y'ekiyumba tugenda kukizimba tutya tusobola okuzimba ekiyumba nga kya bokisi ekyebokisi kitegeeza nti ozimbye ng'ekidaala emabbali n'okubayo ki ebibaawo embuzi ne zibeera wakati nyinza kuba nti ntwalire ku mbuzi ratio y'embuzi nga 9 ku nnume emu awo tujja tusobola okukozesa futi tuyinza okukozesa futi 3 no mita 3 ze futi 10 kumukaaga za kumukaaga wali 10 zinga mita na mita mukaaga ze futi nga meka futi nga 3 omuwanvu wano okusobola okuba nti zifuna mu space mwezikola ki mwezeetaayiza okuba nti ateera zijja kuba zisobola n'okuba nti zizaaliramu then waggulu n'okisereka bulungi nnyo okuba nti tekiyiikamu maki mazzi kati olw'okuba nti zino embuzi zo zaagala nnyo okulinnyalinnya waggulu ofuba okuteekamu wakati ekiriiro nti kw'oteeka emmere zo ne zisimba amagulu oluusi nga zikola ki nga zirya obutayonoona mmere eyo oba nakugifukamu kuba kasitegendamu omusulo awo ziba tezigenda gikola ki kugirya ate nga jjukira nti emmere oluusi oyinza okuba woli ogula ki ngule enoba ng'ofeerwa waliwo ekirala nga tukizimba tuzikoze ki tuzaawudde nga tuzaawudde tukuba ekiyumba kyaffe ne tukubamu obusenge buli emu neebeera nga eri waki waayo kakati singa ebeera wakati wa myezi 3 tusobola okugikolera sipeesi yayo nga eri kitundu kya fuuti oba kale tugambe nti fuuti emu ku fuuti emu oba kale tugambe nti kitundu kya fuuti ku fuuti emu mwako ka sipeesi akakaana kaba kasobola okukola ki okubeeramu bwebanga eri wakati wa myezi 3 ku myezi 6 tuba tujja kukolera fuuti emu ku fuuti 2 n'ekitundu then bwebanga eri wakati wa kitundu kya mwezi gyemyezi 6 ku mwaka mulamba gyemyezi 12 tuba tujja kukozesa fuuti 2 n'ekitundu oba 3 na ku 3 kitundu oba 4 jjukira kinagambye okusinziira ku sipeesi wookola ki wooli zino sitandadi naye jjukira nti ebiri mu firudi bikyukakyuka bikyukakyuka okusinziira ku ggwe bw'oba okyagadde okikola ki okuba nti okikola kati
0: kale katutandikira awo kyawuliriza radio muntu wa bulijjo radio Buddu program twezimbe kansoke nzijja obubaka buno katono nzijje tweyongereyo
3: tuwuguma tusindogoma tubwatukira ensi yonna eno ye radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo Bera mwegendereza anti okwerinda sibuti. Bera mwegendereza wano ku Radio Buddu nga kutusibwako Abusa Banka. Kati buli lw'okozesa debit oba credit card yongo ogula ekintu kyonna n'osasanya sente ezili mu 10% okusingawo. Kikuwa omukisogo okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda Mauritius.
4: Absa Bank, your story matters.
5: Kino kigenderi gwo muvuzi wa boda boda obadde okimanyi nti omusabaze oyo gwovuga ekiro ayinza okuviirako okufa olw'ensonga nti abantu abamu baafuukira ddala babbi ojja kumutwala akubbeko piki oba oluusi akutte n'okutta weegendereza abantu b'ovuga ekiro jjukira nti okwerinda sibuti.
3: Bera mwegendereza wano ku Radio Buddu abadde akutuusibwako Abusa Banka. Kati buli lw'okozesa debit oba credit card yongo ogula ekintu kyonna n'osasanya sente ezili mu 10% okusingawo. Kikuwa omukisogo okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda Mauritius.
4: Absa Bank, your story matters.

0: Energy. Kemera wansi wakasani kira. Chola bacho wangula. Rock boom. Amani gaba wanguzi. Ebyo kunywa bya amani sibirunje eri abana. Abachala bembuto. Bamama abayonsa. Naba bata kuatagana na chirungo cha kawa. Akazanyo kanuka kakasiwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Iraka kasera kagire.
1: Ejipia chichino. Nga tuja kusemia kabili mwetane ya Radio Budu. Katitukule tete programo. Tuejuka nyemia kabili mwetane ya Radio Budu. Mwetuge nukchali zabantu wabe nja ulo. Nga bongi na kwebio. Jibama nyiku Radio Budu kufalu ya tandika. Okutuka lero nga tuja kusemia kabili mwetano. Omuli abalika bakozi bayo. Ngamba ba presenter. Okosaka ba uliza ba yabo ulango. Abazi ba jiuliza na okujigo bedede bangalio na. Tugwa mtuejuka nyemia kabili mwetane ya Radio Budu. Kachama tuga kuradio yo. Wanti enoto ina kujisubwa. Wana ugeno kumanyila jemfude wa Radio Budu. Abakosa baliwe jikole deko. Wamune vya naguwa novya zekolo. Kumale miaka habili muetano. Omulio kuchuso mlambu wa bantu. Nebila lantoko. Ebibio na muprogramu.
2: Tejuka nye miaka habili muetano. Eja Radio Budu.
1: Budi wa sande wa uliweke. Mpaka mdesemba wa mwaka guno. Okufakusa wa mkaga. Paka msambeza wa mtu ontu. Nge kuwele ze wanda ulalu bati. Wana ku Radio Budu. Radio yo mtu wa uli jao. Program tejuka nye miaka habili muetano. Eja Radio Budu.
3: Wigabo tuwe zimba, wano muprogram tuwe zimba. Enwisa wesoka, nge kutusi wako, Winko Technologies.
4: Winko Technologies, tukutusa kebi mabewetaga. Ebiri mchikacha steel, obumo obusawa, bomba za ingi nezifu irebirime, tiras, obumo obulima, obumo obusale mitine mbao, nebi umebio chikacha steel webirala. Winko Technologies,
5: tusange mchubuka masaka, kuchizimbe cha mukalazi, obala stone eti building.
6: Winko Technologies. Bakugamba nti ebyuma byonna babikuletedde biri mu kika kya steel bigenda kukolera ebyanaggwano weeyagale bomba ezifukirira baziina ate bayina n'obubomba obufuuyira pampu baziina ezifukirira obubomba obufuuyira bayina bu chainsaws obusala emiti kwosa n'embaawo ate era nga bayina n'ebyuma ebikomola obukomera ewaka ebikomola obukomera obuyite bu trimmers bu hedge trimmers ate era nga balina n'ebyuma eby'ekika kya steel ebirala bingi gwekyo oyina okukola kubatuukako wali ku kizimbe kya Mukalazi Lastonet Building okulira na Bank of Uganda. Osobola n'obba okubirako ku 0758838886 oba ku 0745556477 osobola okubanga omanya ebisingawo ku bannaffe bana ba Winko Technologies. Akawunga tulye Buddu Super Maize Flour, ke kawunga kali ku mulembe, ke kawunga kogenda okulya wabiri mmativu ntia andi deposho nide kaunga Budu Super Maize Flour tekali imu kutuwa buwamu mere tekali imu mainja haba kuguba kekebeze chume chika kubye bache kekebeze atinga kakole wa mkasorio wafe na kabala kakole wa wafe wawano haba Rona Agrobusiness Center SMC Limited wali kabale bugonzi kare noboboka gara mubunji tukakule itira uo na uori. Kali mu bipimo bya kilo 5, 10, 2, 5, kilo 5, bwokube simu eno tukaleta ku 0707 988 955 eri 0707 988 955 osobola nogenda ku dipo ya feri mu nyendo awo ku kizimbe kya Dr. Kiwanuka ku lugudo lude Kampala mu nyenda awo ngovudde ku stage ya Senene. Budu Super Maize Flour kawunga osobola okukalya mu kawunga aba masomero ne mu porridge kalungi okuzama kale noke kwate togenda kubanga wejusa tukyali ku mbozi ya fekwata ku bulunzi bwe mbozi
7: bwe tugenda ku embuzi nume yali bade yetaga futi 5 ku 5 futi 2 mu 5 square 5 ku 5 za 2 mu 5 ate yenkazi tujja kujetagza futi mukaga ne kitundu square erango chikubye square obezo okuba futi musanvu square kisatu kitundu satu chiche asatu kitundu akakati yenkazi tujirekera mu space eyo nti esobola okubanga egenda kuzaliramu ebere muneka space ka kobwano obo bokolachi webuzanyira sate yennume ebera erindirira kimu akuweka bowese ndowoza au chechiyumba echo chotera bila nti echiyumba kino cho tuteka muko tunatera amazi natera amazi ebise ebisinga kati tumanya okusala obupipa oba ebidomola oba mabafu ekibe ekigumu gwe kyoba owulira nti okoze eki wetaze nezisobola okuba nti zifuna amazi buli kaseera tewera bida zina okubako wezirira mu kiriiro osobola okusala onuzimbamu oba bokisi nga yante naye nga wansi erimu ebituli kuba zozaganya okuba nti zisika ziruma bwe zikola ki wezisikamu nezisobola okuba nti zikuta bulungi nnyo.
6: Okay.
7: Kati embuzi yali badde yetaaga ekiyumba ekiyonjo yalibadde yeetaaga amazzi amayonjo yalibadde yeetaaga emmere emmere yo bambi erya buli kyekoze eki kyesanze nti nebyetujje mu kiyungu oluusi tubitwala byetumaze okuwaatako netuziwa nezikolaki nezirya abamu bwe baba balina ennimiro engazi tumanyi ozitwalako mu nnimiro zimanyina okulima nezirya bulungi omuddo ogwo nezigusaanya wansi oluvannyuma ate n'ogenda gwe n'okolaki nova emabega ng'olima ekifo ky'okuba nti omuddo ogwonoona bwonoonyi zo zisooka n'oziyisaamu nezikolaki nezigulya then neziddayo wa mu kiyumba embuzi bwe tugendako ku nyama yaayo embuzi noba nayo erina protein zinnungi nnyo kuba ebiseera ebisinga ennyama yaayo tetera nakubeera n'amasavu maki mangi era ekyo tujettanira nnyo kubanga tereeta cholesterol cholesterol byebisavusavu ebitera otukwata mu mibiri gyaffe netukolaki netulwala pressure ng'ebyo olw'okufunda kw'emisuwa gyaffe ebyo bijjagenda nnyo mu basawo bali ab'abantu bw'otunulako kwoku mata gaayo ndi ku nkazi kati amata g'embuzi enkazi gali close nnyo n'ag'omuntu nti era maama bw'aba tasobodde kufuna mabeere bakwa advising okuwa omwana oyo amata gaki g'embuzi nti galimu proteins nyingi ate nga amasavu maki matini nga bwe twogedde wali negesobola okuba nti bikuza bulungi nnyo omwana ate era bw'ogenda ne mukatale olaba nti amata g'embuzi ga bbeeyi okusinga ag'ekisolo ekiki ekirala kyonna kyonna
8: waliwo ensobi abantu ze bakola mukulumbuzi ogeza ng'okuwakisa etannatuuka kuwakisa oba n'okuwakisa ku nnume etannatuuka kuwaka kuwakisa embuzi eno okuvanga ezaaliddwa tusookere ku nkazi kyetaaga gitwalira bbanga kyokubanga esobola okufuna eggwa ku kuzaala mbuzi ginnaayo ate ennume yo kigyetaagisa okubanga ezaaliddwa nga nnume kigyetwagisa bbanga kyokubanga esobola okuweeka ezaala embuzi ginnaayo
7: akakati embuzi enkazi yalibadde ku mwaka gumu kugumu kitundu kitegeeza emyezi 12 ku
8: myezi
7: 18 oluusi ku myezi 10 ku myezi 18 okusinziira ku kikula kyeyo embuzi jukira twayogedde ku lyo waliwo ezikula mangu nga zifubutuka naye kasiteba nti embuzi esobodde okuba nti eweza kilogramu za 25 nga bwekitunulira nti weiti yayo eweza kilogramu za 25 eba esobola okufuna ki eggwako newanirira bulungi nnyo abaana abo bebeekola ki bebeeyina ennume kyalibadde nga eri wakati w'omwaka n'emyezi ng'esatu emyezi nga 15 ekuza obulungi yalibadde esobola okuba nti ekola ki eweeka enkazi
8: ezibakyo kiza okubeerawo singa embuzi ekuze kale katugambe enkazi nga ewakisiddwa embuzi etakuze nga nnome
6: ke kale awe tugenda okutandikira okyali ku y'omuntu wa bulijjo radio Buddu katono nnyo kansooke nzijja obubaka buno nzijje tweyongereyo
9: tuwuluguma tusindogoma tubwatukira ensi yonna eno ye radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo ebisesa tebiggwayo
10: oteekamu bwoti
9: Kalevu ono ye Kalevu wano ku Radio Buddu nga otuusibwako Kyogero Herbal Products abakukolera ebisigo ne sabuuni ebinyiriza n'okulongoosa ensusu bisange mu maduuka ne mu supermarkets zonna Kyogero Products clean your skin open your luck
11: Kalevu bali batese
12: balungi sebo mugamba kye
11: ani gw'omanyi kuno nti gwe tusobola okuwa ssente ne tubeera ng'atuguza bimusa ebyo ebikuza obulungi
13: musogola mu mwenge eri wana si wa bbeeyi ate bamwino
11: anti nze mbadde era nange njaga kusogola mwenge guno emmandule kano akenge kebaagaana akookya nga kenjagala okukola ekyokusogola
13: ogenda kuguzaaki
11: baba dabya agala nye yo mugogi
10: baba baga na bwalaza emandule lwaza abantu bulaba batakuno
11: medda kano kagenda kuba kalongosemo tugenda kuba ne
14: bela ukansije
11: olagawo
14: kamalo kubuza kumusa wano
11: akwa wachi
14: wendizi
11: achokole kalebu baje kunsi bakururuo
15: uyu yekalebu wano ku radio buddo nga kutusibwa ko kyogero hambo products abakukoliye bisigwa ne sabuni erinyiriza no kulongosensusu bisange mu maduka ne mu supermarket season na kyogero products clean your skin open your luck kuruo kutanuluwa wikeno kusawa kumye zaka ungezi tosubalu lagu alusemba yo uruwa walodi kapubanga bia bilimu kaga ngeno yesho eyo kusive mipire chasinze mu Uganda ngiragi babu televo kusanyuka primo wamune kumakula chika kustata imuziko kaa eno yepate ya walodi kapu nga tujitademu ebinono gobi wa muziki omuri ya bayimbi nga Nina Rose Dax Katero sakone ba comedians nga madurati ne chiko walodi kapubanga bia bilimu kaga eteke buwa musente banga bet betinga n'obuvunaanyizibwa.
16: Muli mutya bantu bange, ndi musanyufu okuba wano n'olwaleero okugabanako nammwe obubaka buno obukulu.
17: Tuli bulungi musawo, ate olwaleero nsonga ki?
16: Nteebereza nti mu kaseera kano buli omu ku ffe awuliddeko nti Uganda ekwasizza maanyi ensonga y'Ebola newankubadde nga guli gutyo tetulina kwera.

0: angaliwa kuokusasula ya miezi chikumi abidi mila ambilira kubakuname tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukumanyevi singa o omuga luguno bukomanga asatu ugumu kaga Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongo leche Deposit Protection Fund of Uganda utukila daa kubukade kumi ama teka nubu kwa kulizo bigo bedilwa
1: arabuzi bebituka emasaka rakai bukomansimbi nebitu undubyo na oyagala kufuna driving permiti omukisa guguno aba wendi driving school bakomyewe masaka ngabagenda kubera ofisi zawe e masaka kusaza opposite ne round about etunude wa pokino okuvange nakuzo mwezi 17 okutuka nga 28 ogwo 8 22 mukaga erigwa yagala kufuna driving permit empia driving permit yabula oba driving permit yagwako nawa yagala kuongera mu class mu driving permit yo jangwe wandise nga driving permit mugenda kuzifunira wo bakubire 0 5 3 9 7 5 9 15 Wendy Driving School Besigwa
2: Jule Motors Uganda Limited Abaka kasiwa mukutunda no kuwala pichipichi Kakano bakutegeza Nti kumitwalo nsambuzo ka Osobola okafunira pichipichi ya bajaji boxe ya aloni Echikwetagisa Photocopies nyeze ndaga montuyo Ne photocopies biri ezo ya kwe imiride Buli wiki osasule mitwalo musambu Obe mitwala biri mumu na anabuli mwezi Okumare miyake biri Olonga pichipichi eno ya bajaji boxa Efukira dala iyo Bobosa sudo kufuna pichipichi eno Kudjula Motors Tujikutambuliza kukwerere Okujikutusiza uoja agala Enanga tuina nebika bya pichipiche bilale byenjawulo omuli TVS hawuju tukutuku nenda la nyenji Jula Motors Uganda Limited tuchalie ku office za Fenkuru mu kibuga Kampala ekamwocha opposite na Kasia building obatu kubire ku 0 7 7 8 9 9 2 8 oba 0 7 7 8 7 0 3 8 3 9 oba ku 0 7 0 4 7 8 3 5 4
3: Kati gwo mulimi alima n'ekigendererwa ekyokufunamu tota wana na birala byonna funa ekigimusa kya budu organic fertilizer OCK gwo mulimi we mwani emboga butunda nyanya ebitooke n'ebirime ebirala ekigimusa kya budu organic fertilizer ekyobutonde kyekina kutuusa ku kiroto kyo tekikoma ku kugimusa bimera byokka wabula n'okuddaabulula ettaka neridda bujja kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti musambu chenda munana chinana muenda atano mutano budu organic fertilizer chikole wabarona agro business center smc limited abasangi wekabari bugonzi
4: Banka enkuru ya Uganda etegeeza ebitongole by'ebyensimbi byonna byerungamya tinsalisale w'okakasa nti sako ezirina license zezo kaze mukolagana nazo ayongezeddwayo kutuusa ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omwenda omwaka guno ebitongole by'ebyensimbi byonna ebirungamizibwa banka enkuru ya Uganda bikubirizibwa okwongera okukwasizaako ku zisako eziri mu nteekateeka y'okufuna license banka enkuru ya Uganda tesuubira kitongole kya byansimbi kyonna kyerungamya okugaana okukolagana ne sako zonna ezigwa mu kiti kino okutuusa ng'ebbanga lino liwe deko okumanya ebisingawo tukirira ofisi ya kulira ekitongole ekitwala ebitongole by'ebyensimbi ebitalizi banka mu banka enkuru ya Uganda obagenda ku kibanja kya banka enkuru ya Uganda eky'omutimbagano obubaka buno bukutusibwako banka enkuru ya Uganda
5: Lwaki osasula kinji nga tewaliwo omukisa gw'obutasasula yadde ekikumi kati ng'okozesa appu ya momo empya eya New Momo app osobola okusindikira omuntu yenna ssente ku bwereere buli wiikendi oba okusasula amasannyalaze wamu ne bbiru z'amazzi eziri wansi w'15 ku bwereere ye kituufu otereka kinji kikuwa emirembe wamu n'okukwongera amaanyi mu ngalo zo kati downloadinga oba ggulawo New Momo app leero otandikirewo okunyumira obulamu obutaliimu yadde okusasula ennusu ago ge maanyi ga momo Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gw'empereza etukagana n'omuntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuwuliriza webali kujye kumirako
6: radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
7: omuntu wa bulijjo
8: edakiika zizino 13 zezakaita ku saa 5 nkwaniriza mu saa ya fene yo kubiri kulikayo mu mawulire program twezimbe nze Sonko Jude muzukuru wa Kisolo tugenda kutambula fene paka saa mukaga esawa ya fene yo kubiri mazo kwegatibwa kwa mugana nge Nyanzi David okuva mulicha hand Africa tugenda kuogera ku nsonga za kubira yeso bobo benje bwamazzi ndoza mu njogere nyangu yeyo tetugenda kumanya ebintu bingi ku bwo oba kucho kunsonge eno tugenda kutambula na ipaka saa zijja kubera wali mukaga ate wenjo kubanga nkwerekereza embozi je tugenda okunyumya tuswa kwa na Faber Rich a Hand Africa era ye sindi semwa minyanzi David yono tunyumye mu kumboze yo bwana David lamusa kuwatuliza
7: aba uliriza ba radio buddu radio yo muntu wa bulijjo ndi musanyufu nnyo olwakaseera kano kenfunye erinya Nyanzi David ngomutesitesi wabadde atugambye nkola n'ekitongole ekimanyiddwa nga Rich Hand Africa nga nno omulamwa gwaffe omukulu tubeera ku nsonga za bulamu tulina project nyingi zetutambuza naye omulundi guno tuzze ne kampeyini ewulwanyisa okubbira mu mazzi gye tutuumye omanyi okuwuga
8: okay.
7: So z'ensonga ze tugenda okwogerako wano fenna mu programu eno
8: awuliriza mu bulijjo ku Rich Hand agitegeere bulungi
7: neyanza sebo Rich Hand kitongole kya bwannakyewa omuntu kyayinza okuyita NGO
8: okay.
7: Tulina matabi mangi mu Uganda naye nga tuina project nga we mbadde njogeddeko tukwata ku nsonga nyingi nga we ngambye ez'obulamu naddala tutunuulirawo ewali essira we tukwata so ku nsonga eno ey'okubbira mu mazzi oba gye mu luzungu gye tuyita drowning kyatunuulirwa ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna nti okubbira kuno oba okufira abantu okufira mazzi kikwata kifo kya kusatu ku bubenje obukyasinze okutwala obulamu bw'abantu
8: okay.
7: So y'ensonga lwaki ekitongole kino kyajja ne kampeyini eno okusomesa abantu ku bubenje obwo na tutya we tuyinza okubwewalamu
8: okay.
7: Yes sebo
8: mbadde tunuulira wano nga Uganda tugamba nti buli mwaka tufirwa abantu 13 nga results oba nga chifudde kukubira
7: yesebo
8: yesebo kitegeza bobo tade kwa average note ka buli lonako kitegeza nti buli lonako Uganda efirwa abantu
7: 8 ku 9 yesebo
8: obuzi bubudde kukuba nti kabenja akakirese ka kumazi oluwa ulo kubira tusoke tumunyonyole kiche bayito kubira
7: yesebo ensonga eno twogera kukubira era nga we nkugambye nti kitongole Rich Hand Africa tekiri mu Uganda wabula it is a global organization
8: yes.
7: So we batuula ne balaba mu nsi Africa okubbira nga kususse zijjawo kukunyonyola okubbira okubbira Uganda bagenda okutunulamu ng'ekwata kyakusatu
8: yes.
7: Mu nsi ezikyasinze okufiirwa abantu olw'obubenje ku mazzi so nga nkuzaayo wali katono emabega w'ogambye okubbira okubbira omuvubi ayinza okitegeera mu ngeri ey'enjawulo naye tuli mu kukubbira okutwala obulamu
8: nga kwa kabenje si kagenderere
7: nti nyingiddemu n'envaayo yesebo so Uganda yagwa mu kifo kya kusatu
8: okay.
7: So ne tufuna bannaffe abatuyambako mu kintu kino nga twagala okulwanyisa ekizibu kino ekyokubbira bagenda okutunula mu Uganda nga district 3 ze zikulembeddemu mu kufiirwa abantu mwezo district mwalimu Mayugwe
8: yes.
7: Nga yekulembeddemu ne kuddako Masaka ne kuddako Rakai
8: okay.
7: So omulama guno gubadde gukyatambula mwezo district 3 wewaawo nga tuyina esuubi okutambulako mu district sendala
8: okay.
7: So munanga mpuliriza oyinza okuba oli Masaka nga golaba nguudo nga go
8: kotambulira
7: tokirowooza nako nti okubbira oba obubenje obw'omumazzi Masaka eri waggulu nnyo
8: yes.
7: Oyinza obutakitegeera bulungi naye tuzze tutambulako mu bitundu ebyetoolodde Masaka okusingira ddala nze mbadde nkola n'ekitongole kino mu Masaka ne Rakai naye tuongedde okutambulako abantu batuwadde obujulizi presenter wotuuka nti omuntu n'akunyumiza abantu baba mugenzeeko n'owulira ng'oyagala kukaaba naye ng'ekizibu kino kivudde oluusi ku bugayaavu bwaffe ng'abazadde ku bugayaavu bwaffe ng'abasomesa kubugaya vubwa finga abali mu kitundu.
8: Yes.
7: Enti tetutadeo mbera eyongere okutegeza abantu enti amazzi ga bulabe, amazzi woboga yingiddemu kizibu ne kigwawo oyinza kukyewala bwoti.
8: Okay.
7: So ye ensonga lwaki kya handi yajja na ddala mu Masaka muno, abamuzikiriza bagiwuliddeko abalala tubatuuseeko, waliwo ne byetukozeeko presenter byengenda kubanga njogera ebikwatibwako n'obujulizi abantu bebawadde mu bbanga ery'emyaka ebiri
8: ndiye mubaddemu
7: lye tubadde tukyali mu Masaka, Mayuge ne Rakai.
8: Okay, oli credit y'omuntu wa bulijjo radio buduka kati yawo nno wentu se kubanga nkirabye nga buli omu ayinza okuba ayina obuvunanyizibwa bwayina okukola okulaba nga obubenje eri mu nguudo, buli omu ayina obuvunanyizibwa
7: mwekiri,
8: ate kuno ku mazzi oba mu bubenje bw'okubbira bo nze nga munnayuganda awuliriza nze Sonko Jude n'omulala alimukuliriza obuvunanyizibwa bwe ki okulaba nga tumalawo obubenje buno bw'oku mazzi?
7: Obuvunanyizibwa kyenyinza okugamba buli muntu ayina obuvunanyizibwa
8: yes
7: mu kulaba nga tumalawo obubenje ku mazzi. Yinza okutandika n'abazadde baffe
8: yes.
7: oba abakuumi b'abaana ewaka eyo ki ky'okozeewo, kino ky'olina okukola. Omuzadde oba akuuma omwana ewaka olina okulaba ng'omwana tasemberedde nnyo mazzi ate era n'omusomesa ne bw'alina okgeewala.
8: Okay.
7: Ate twesanze mu ngeri nnyingi nti oluusi oyina ekintu bwota yinza kyewala kale wewesanga ng'oli mu mbeera eyo omwana omusomese batya bw'ayinza okusomoka akabenje ako singa embeera eba etuuseewo. Okay. Fenna oli kya handi y'ensonga gye tubaddeko pulizenta nti twazimba puulu mu disitulikiti ezo ze njogeddeko disitulikiti ssatu e Mayuge waliyo puulu, e Masaka tuina mu puulu, ampuliriza ayinza okumbuuza puulu ye Masaka eriludda wa nga twagala okuwuga ate ennaku zino ebiwugibwamu bya bbeeyi n'ebbugumu lingi so puulu ye Masaka disitulikiti twagiteeka kyannamukaaka.
8: Okay.
7: Kyannamukaaka tuina essomero bayita St. Mugagga Vocational Secondary School, so wetwateeka puulu eyo tuinawo n'abatendesi ate n'omwana tu singa oba osobodde okutuuka ku kifo ekyo okutendeka abaana n'abakulu tubadde tukikola ku bwereere.
8: Okay.
7: Nga wenatandise nga nkugamba nti Reach a Hand Africa kitongole kya bwannakyewa nti ebintu byabyo tekiri after making profits tekiri kukola magoba.
8: Okay.
7: So y'ensonga so mbadde njogera ku bantu bano engeri gye bayinza okwewala okubbira n'okutaasa obulamu. Mbadde njogedde ku bazadde n'ababeera n'abaana ewaka eyo nti omwana laba entambula ye naddala kasita oba ng'olaba muyina risks ezisobola okutuukawo singa omwana oyo batomu. Nenzirako ku bavubi baffe tutuuse ku myalo eyo ekyamazima obubenje businze kuba ku myalo gyaffe eyo naye tubadde tunyumyamu n'abavubi baffe eyo oba n'abantu abeetoolodde amazzi ekyamazima ng'olaba ye ng'omuntu tafudde ku bulamu bwe twesanze emirundi mingi nga bali kunyumiza nti gundi yafa nti kyajja kitya nti kiteeberezebwa nti yagenda ku nnyanja ng'anyweddemu ku mwenge
8: yayingira amazzi ng'atamidde
7: yagenda okuvuba ng'atamidde ndowooza okitegeera kasita oba ng'olina ky'otadde ku mutwe balance ebula ne twasanga ekizibu kingi nti abavubi baffe oba n'abantu abeetoolodde amazzi tebalina kye tuyita life jackets nti singa obuzibu buba buguddewo weewaze etya okubbira n'ekirala ne twesanga nti abamu waliwo life jackets eziri katale naye ng'ate si za mutindo
8: nga nchupuli
7: ng'oli agenda gwa mu mazzi bw'ati aina life jacket etagenda kusobola muwanirira so nga Reach a Hand twagezaako twagaba life jackets ze twasobola so campaign yene ekyaliwo era tukyatambulira ddala tuze tutambula masomero Masaka tutambude masomero manji laka ituli masomero manji so waliwo mnalaka ya mpuliriza anga agambi ntineraka ijetuli na ya gamba atilaka imuli ruda wa echifochiri ruda wa so utuwa itukula research chasa angibwanti abana wakati we miaka ina kumiaka kuminetano beba chasinzo kufuna obubenje kumazago era ensonga nti kweguno mulundi twazze nga tuli nnyo masomero
8: okay.
7: Wa dewing nga wenkugambye nti n'abakulu webajja tuba traininga kyebayita okuwuga so mu masomero nago mwetuli naye mpuliriza ayinza okugamba tutendeka okuwuga naye muganda wange okuwuga kwe tutendeka si kwe kuno okuwuga okwempaka n'owuga n'ogwa muli n'oddamuli tufunyeko n'abavubi abazze okubatendeka okuwuga naye okuwuga okwaffe kwe tutendeka omuzungu akiyita survival swimming
8: kwa kwetaasa
7: ate nno mu ngeri eno twesanze nga emirundi mingi abavubi okubbira oba obubenje ku mazzi tebuliiko mumanyi kubanga twagende ne tubuuza ku nnyanja inga abamu agamba nti oli yabbira naye ate yali amanyi nti ate gundi yali yafa naye ate ekyamutta yali agenze kutaasa gundi so en training aje training amu bagiyita survival swimming nti si buli omuntu asobola okutaasa awugidde afiira mazzi kubanga emirundi mingi omuntu wabanga ali mazzi ng'obulamu bugenda omuntu oyo aba muzibu kuba aba alwanira kye bayita obulamu so kati gwe n'owona aba kafulu ng'omanyi okuwuga omuntu oyo oyinza obutamusobola kumugyayo singa tuba tetukusomesezza oba ayinza n'okutwala obulamu bwe kubanga omuntu ali mu kufiira mazzi aba yeetaasa kyawulira kyakutteko gw'oyinza okugenda mbu omukwatako yaawulira bulamu akusika
8: mwena
7: muyinza ofundikira nga mufudde so ekyo tukirabyeko ku myalo gye tuzze tulambula so ensomesa yaffe ey'okuwuga tusomesa engeri ki gy'oyinza okutaasa omuntu ngeri ki gy'oyinza okwetaasaamu gwe nga gwe ndi tukusomesa nti ogenda mazzi osobola kumalako ddakiika mmeka nga wetuyita obuyambi so yensomesa eyo gye tuli mu kusomesa tugambye nti abazadde abavubi tubadde twogedde nti bayinza batya okulwanyisa obubenje buno ne twogera ku masomero
8: yes.
7: Amasomero ennaku zino mwana tu ensonga eno gabadde gagitegedde nga galeeta abaana wadde nti go gabadde galeeta abaana mu ngeri ya kusanyuka naye ate kino kino mirundi mingi kituyambye nti abaana okay. Netubakwatirawo netubatendeka so ampuliriza oyinza okugamba puulu y'ekyannamukaaka eri wala naye tufunye omukisa mu bitundu byaffe kati nga Masaka tuyina puulu zinyingi
8: amasomero gazizimbye hoteri
7: ziziyina so ampuliriza omuzadde oba oyinaani ensonga eno nkulu nnyo eyokuba n'omwana wo ng'amanyiimu ekyokwetaasa mirundi mingi ekintu kyokufa tekiriiko nti oba oli planned kid nti oba oli ani twesanze mirundi mingi okufa okuba kuzze
8: kuba kufa
7: so tuzze nga tukuba omulanga guno mu 2021 World Health Organization ekitongole ky'obulamu ekikulira obulamu
8: munsi
7: yonna kyateekawo olunaku lwa 25 omwezi ogw'omusanvu nga lunaku lukulu okukuza okujjukiramu abo abafiiridde mu mazzi n'okuteekawo enkola n'okwongera okujjukiza abantu nti okufiira mazzi gyekuli
8: kyangu
7: nnyo n'engeri gye tuyinza okwewalamu so olunaku olwa 25 nga mugwo musanvu buli mwaka lunaku lukulu nnyo ku kalenda
8: teruli wala siru eromu kagalwa
7: wiki eromu kagalwa wiki enu
8: yes
7: era yensonga lwachi tuze ampuliriza okongera kutuusaako ensonga eno wakati mchenyizo kuita ebikujjuko byolunaku olo lwabiri mu ttaano ogwo musanvu okongera okujjukiza buli sekinnoomu ali eyo nti buli omu asobola okufiira mazi buli omu asobola okubbira
8: yes.
7: Naye ate tetwandiyagadde muntu n'omu abbire
8: So
7: ye ensonga gye tuliko mukama wange
8: okay. Okyawuliriza radio omuntu wa bulijjo radio Buddu tuli mu program twezimbe nze Song Jude ndine wana Nyanzi David okuva mu Richard Hand tuli mu kwogera ku nsonga za bubenje bwa kumazi obo obw'okubbira mu mbeera eyo bibuzo bingi ebyebuzibwa ebisinga abizeemu oli ayinza okugamba dde ntuno lyawo olugero lw'abaganda oluga nti ennyanja etaagimanyidde kitegeeza nti etta muvubi omuvubi yennyini akasuka bulijjo ekitimba esobola omutta gwe neekola ki gwe neekuleka kitegeeza nti tewali bukugu bw'oyinza kwolesa kusimattuka amazzi okuleka ng'obumanyi mu mbeera eyo singa omuntu bwana David singa omuntu katugambe nze kati
7: yes sir
8: nga nsanze omuntu ali mukubbira kituukako nnyo naddala ffe abazadde
7: yes sir
8: ndowooza okimanyi nti toyina magezi g'oyinza kukola malala gonna ng'osanze omwana oba omwana wo ng'ali mukubbira mu mazzi naye singa ekintu ekyo kituukawo nga nkirabye nkisanze nyina kutandikira wa
7: naye nze nnyo sir so ensonga eyo nkulu nnyo nti twesanze emirundi mingi wakati nga tutambula eyo ku myalo wakati nga tutambula nga tulambula abantu abasemberedde amazzi twesanze nti mirundi mingi nga bwenabadde nakyogeddeko nti abantu bafudde wakati mu kutaasa abalala
8: okay.
7: So oyinza kukola otya singa oba olabye omuntu abbira
8: yes.
7: amazzi gamutwala fe mu project yeno ba mweno campaign je tuliko wakati ne mu kusomesa abantu kubanga nze ndi trainer era tutendeka abana bangi bayise mikono jange n'abantu abakulu naye tuina engombo batuina enjogera inti safety first inti nze wadde nkulaba oli mugenda naye nganze nakusooka kwerowoozaako
8: yes.
7: So wakati mu mbeera eyo tugamba nti singa oba olaba omuntu ali mukubbira amazzi gamutwala tugamba nti kino bwe buno obuyambi bw'olina okusooka okukola
8: okay.
7: Ekisooka obanga osobola okwogera nga n'akamwa ako kakola bulungi nga tolina na ssenyiga kuba omulanga sooka okuba omulanga nga tolina kyonna kye waakoze oba omanyi oba tomanyi nti lwaki okuba omulanga guno ogukuba okwongera okuyita obuyambi
8: yes.
7: Kwanga presidenti osobola okubanga omuntu ali mukubbira naye nga gwaliwo wekka so wakati mukuba omulanga guno otegeeza omuntu omulala ayinza okubanga abadde kumpi
8: nofuna backup
7: nti mujje mututaase
8: yes.
7: Ekirala nga kyonnagenda mu mazzi ago ate era nga sandi kuwagidde ogayingire sooka otunule awo mabbali gwali ku lukalu waliwo engeri y'ekiti
8: yes.
7: Waliwo omuguwa
8: waliwo
7: ekintu kyonna kyenyinza okukasuka ku mazzi nekitabbira luyinza okuba luzzi tunula waliwo ekidomola
8: yes.
7: Wekabanga kabirabira waliwo ku ngeri y'ekiti waliwo obakale omuguwa so tugamba nti obanga osobola okukasuka omuguwa ogwo gumukasukire agukwate omusike wekibanga kiti noonya engeri gy'okimukasukira akikwateko akisike
8: yes.
7: Obanga waliwo kale ekidomola kimukasukire asobole okwekuumira okwo kubanga safety first nga osooka kwerowoozaako gwe nga gwe kuba tukirabye emirundi mingi oba bakitugambye emirundi mingi nti kize kigwawo nti omuntu
8: yagenze kutaasa
7: naye teyakomyewo yagenze kutasa twade tuino twali tugenze kufirwa muntu omu
8: tufiridwa babiri basatu
7: twafundikide tufiridwa abantu babiri basatu wakati mu kwagala okuyamba so ekyo tuze tukisomesa abantu baffe intikale omuntu omulaba agenda tomanyi kuuga tosobodde kufuna
8: kiti
7: tosobodde kufuna kiti tosobodde kubaako
8: kino omulate kiri wo mugwate guliwo
7: toyingira sigala ngo otunula sigalango otunula okuba n'omulanga wo sigalango otunudde mazzi wo wali mukubbira lwaki tugamba nti kuba omulanga go otunula ne mazzi olaba oyo omuntu wali nti singa tuba tufunyeeyo kafulu balesi kyuwa ngaze ng'osobola omugamba nti genda wali kiririraawo kiririddaawo nti asobola omutaasa kubanga omuntu alina banga lyasobola okumala nga bidde naye ng'akyayina obulamu
8: okay.
7: Ne tugamba nti bino byewale tobungera we nadde nakyogeddeko togenda kubuuka kugwa mazzi kutaasa oyinza okufuuka victim owokubiri oyinza okufuuka omulambo ogwokubiri
8: oyinza okugenda okutaasa ate nayo
7: nongowekiri nti embeera eno singa eba eguddewo tokankana totya nnyo sigala ng'oli muvumu kubanga jjukira oli ali mazzi essuubi aliinamu ggwe naye ate kati gonaatandika ate naawe okaaba n'okankanira awo agenze agenze so tugamba tokankana so wetuzze nga tusomesa kuba tukiwuliddeko emirundi mingi nti omuntu baba asobola okubanga yagudde mazzi ne bamuggyayo ng'akyali mulamu naye ate naafa ng'akyayinamu obulamu naye naafa
8: nga mumazzi bamuggyeyo mulamu
7: nga mumazzi bamuggyeyo akyali mulamu
8: ate naafiira ku lukalu
7: ate naafiira ku lukalu so wakati mu training zaffe ze tubadde tukola tubadde tusomesa kye bayita CPR ekiyamba okuzuukusa omutima okikola otya
8: yes
7: so wakati mu eno project oba eno campaign gye tutambuza ekyo ekintu nakyo kikulu nnyo tuzze tusomesa omuntu omujjeemu otya amazzi kubanga omuntu agudde mazzi yagalagaana nga ayingidde n'ayingira ogwokubiri n'ayingira ogwokusatu amazzi aba aganywedde so tuzze nga tusomesa CPR kitegeezo ozuukusizza atya omutima okudda engulu
8: kuba
7: wakati mweno process omutima n'ebitundu eby'omunda biba bijjudde amazzi so kye bayita CPR kuba kuzuukusa mutima guddemu gukube omuntu omutaasa obulamu asobole n'okufulumya amazzi gali
8: yes.
7: So tuzze tukisomesa eyo gye tuzze tuyita nga tubasomesa so zeze zimu ku ngeri omuntu kyayinza okukolawo singa alaba omuntu nga abbira obanga ali mu kufiira mu mazzi
8: okay.
7: Yesebo
8: oli ku radio y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu tuli mu program Twezimbe ndine bwana David Nyanzi kuva mu Richer Hand Africa tuli mu kwogera ku nsonga ya kubira na bubenje wakumazi njagala okutegeeza gwa mpuliriza nti omusumba w'essaza ly'ekereziya Katolika ery'e Masaka Bishop Seruverus Jumba wamu n'olukiiko lw'abepiskoopi ab'ekereziya mu Uganda bukowodde abasosodoti banadini abakristo obukristo abakulu b'amasomero n'amalwaliro g'ekereziya abantu bonna ab'omwoyo omulungi Masaka Diocese okudduukirira bannaffe ab'ekkalamojja mu kiseera kino bali mu njala bambi era obuyambi obusobola okwanguwa okugenda bwa sente enkalu n'olwekyo tulina kwesondamu sente enkalu bannaffe ne bayambibwa essaza lyonna entikko ya bino eriwo nga 15 ogw'omunaana naye nga kaweefu buno wambagirawo buvunaanyizibwa buno bwakwasibwa ekitongole kya Caritas Mado wamu n'ofiisi ya pastor coordinator Badins ne ba bwana mukulu ekitongole ky'ebyenjigiriza n'ebyobulamu mu ssaza abasaba kristo w'essaza n'obukulembeze bwa Reid musaza musitukiremu muyambe okutaasa obutume buno bw'obusaasizi mu butuuse musumba atusabye tusitukiremu n'omutima ogwawamu ku lw'okwagala katonda ne bannaffe era abeebalizaawo birangiddwa Bishop Seruverus Jumba omusumba w'essaza ly'ekereziya Katolika ery'e Masaka njagala kufunayo ku bibuuzo bwemba mwina kye mwagala okubuuza bwana David ono abiddemu ogenda kuyita ku simu zaffe ya 0752 98 9855 simu eri 0752 bili mwenda munana munana mwenda tantanu bobo ino kucho ya galo kubuza bwana David agenda chikudamu mkulu ngabirano Amos agambye nti mkulu David yebali nyo yebali redala na ganti akonye kukucho kuyambo muntu ono nga atuse kulukalu na ye tatubuli de ntandi kila wa katonda nyambi muwadwe chiti muwadwe wa mugua avude yomu maza atuse kulukalu muyamba anti anga mazo kutuka kulukalu
7: ne yanza sebe chibuze cho waluwe bintu ebimu ngicha mazima bibi praktiko
8: bieta gogore
7: bieta agomu ndu kubaka tinyezo kugamba nti okua tengalo zino bili zate katito zidaba okua tengalo zino
8: zidira
7: sala sajja no mkwata wano mabali wabeda womu suwa ogu connecting nyo no mutima
8: yes
7: nti okwata wano soka no ulirizo womu suwa nga oche olimu kulabo ba palusi zichakola so wochizula nti palusi zichakola oba wochizula nti palusi zisirise
8: entunusi
7: ziba zisirise oso ositula akalevu nokatunuza mubanga lwachi akalevu ako oba okatunuza mubanga nti omumiro wano empewo ebenge esobola okuyita okubanga ekimu amazi gaba gazi iziza gaba ga blockings nti ositula akalevu kano nekadda mubanga
8: yes
7: nekatunula waguru so wakati mukutunula waguru ngambye nti oba ogulawo wano empewo abenga asobola okussa echo wochi malango damu ngote okola chi odamu owuliriza olaboba azenguru wochi zuland tannaba ngokola chi nga waliwo che tuita mukusoma bachitanga keys of life waliwo agamba ndi kati olowoza oyeddawo si yeddawo osoka nogatta oyine ogatta katisimanyi benyiza chikulaga ogatta emikono joji nebiri nobanga akoze ekikonde na yenga ate
8: ochikole zisibaganye yes
7: so mukusibagana oko nosoka no munyigamu wano wakati wano bachiita nipo level nipo level kati waliwo ayinza ampuliriza ayinza okubuuza nipo level waliwo fa abamu abacha nipo level wola benyuanto zikiriza anti abasajja na fetu ine nyuanto nipo leve yukote woteka nogira wakati wanu wubo genda okukolesa okolachi okunyiga emirundi esatu kati wale wambuliriza agamba anti ato mchala nipo leve yomuchala inzi obutabera yemu niyo msajia
8: yes biya ukana
7: ulenzo nganti ya inabia ina mchifuba ate bita ambulo inzo kwesanga
8: nga nipo yeri wansi nipo levo yeri wansi
7: nga nipo yeri nipo levo ye
8: kutano jisanga kulubuto
7: checha mazima
8: yes
7: so kakati woboku ononya nipo levo odira wano bere nga weritani kira
8: yes
7: mabali eno nga ngovamu nkwawa noleta no engalo wano weziba zigatira
8: wezisinkanira mu kifuba
7: awo bogenda okunyiga emirundi esatu
8: yes
7: so omala okunyiga emirundi esatu tonyiga anti tu o taking like a second
8: nonyiga
7: noddamu nowuliriza
8: yes
7: azze ngulu wachizula nga tanadda ngulu damu omulundi omulala
8: yes
7: so echo tuchikola okwongera okuzuukusa so omutima mu ddwaliro baba n'ebyuma by'amasannyalaze
8: yes.
7: Ne kati awo oyinza okuba nga tobiina so okola ekyo era ogenda okulaba abanga akyali mulamu ayinza okutandika okukolola n'akolola n'amazzi ago
8: okay.
7: So wetutyo CPR bwe tugikola naye nga yetaaga kubanga ina kuba practical
8: yes
7: kuba sikakasa nti byenkugambye awo
8: ujitegeera
7: obulungi oyinza okubanga ojitegedde kizibu
8: ayinza obidda muna byogera nga bw'obyogedde
7: ekyamazina
8: nti abikole nga bw'obyogedde bikola kiyinza okubeera ekizibu
7: ekiri
8: onabuuziza nti onabu adai ono yeserukenge abudunulu angambye ndi bukakata wano mpuliriza mukulu mu twebalize yebali nyo yebali ddala naye abuuza nti omuntu nga agudde mu mazzi chinza mweta kisa banga chokufa omuntu nga aguddemu.
7: Yes sir.
8: Chisobola mtu alira banga chokufa
7: omuntu nga agudde mazzi. Omanya abantu tuli banja ulo
8: buli omwai nobulamu
7: gwe buli omwai nobulamu
8: gwe
7: kati nyinze kugamba chisinzira ne condition yo omuntu oyo agudde mazzi eliyetya. Ndi singa omuntu oyo avaka yitu chitwala anti taina nnyo birwadde lwadde ngobulamu bwe bulungi
8: taina bulwadde bwa mutima taina sigo
7: taina ichebyo osobola okumalida chika 3 nga tonafa.
8: Yes
7: naye ato osobola nokumale
8: nofa
7: nofa singa oboyi namu ebizibu zibu byo naye nga ene Uganda ya lero
8: obulamu obuliwo kati
7: ekyamazima obulamu bwe tuyina ebintu bye tulya naawe alowooza nti oli mulamu oyinza okuba nga toli bulungi.
8: Okay.
7: Kyekyo ssebo
8: kikifaananganye noono yanaabuuza ku life jacket. Life jacket omuntu bwaba ajambadde n'agwa mu mazzi kituufu asobola kumala ku mazzi bbanga ki bwaba okufa nga tannafuna buyambi? Life jacket eyamba omuntu okuba nga tafudde oba kimatalinga ebbanga lyomala ku mazzi?
7: Life jacket eryoligino esobola okumaza omuntu ku mazzi esaawa 7
8: nga kwali ku mazzi
7: singa ebyo oligino nga kwali ku mazzi
8: banotinga nya kagamba oligino
7: so tuina life jacket ezisinga ezili katale naddala mu Uganda ya fe ne kya mazima life jacket ezo tezili nnyo ku mutindo sijate tujja kumenya makampuni na yenga omutindo gwa life jacket seziri katale ezisinga siza mutindo.
8: Nze muna Uganda nganze kati ngabola banzo omuntu wa bulijjo nganze sonku jute nyeza kujja ulanti ne nganti eno life jacket yali amutindo.
7: Yes sir.
8: Eno si amutindo
7: ekintu ekyo
8: kisanyizo buli muntu yali badde agenda ku mazzi yali badde ina life jacket for safety. Na ye nja ulira kuchi yaba isiza bei omuntu nga ajeguli
7: life jacket just ntire ekiri mu Uganda wano ekintu kisobola okuba kya 5,000 na yenga no wogumu okifuna
8: no lina akikuyiriza
7: lina kuyiyiza soka kati life jacket ekya mazima za bei wanda wuza yensonga lwaki sibuli omuntu ajina.
8: Yes.
7: Nebichupuli bingi naye nga life jacket etanikirwako nga nunji kwezili katale ku 3,000.
8: Okay.
7: Ngisobola okutaasa omugaso gwa life jacket abampuliriza laisi sicha teka nti woyambala life jacket no yingira amazzi
8: nti obo wonye
7: ebibyo biba biteredde. Life jacket ne oligi no yenyini osobola okubira amazzi. Life jacket ni oligi no yenyini ekitwambaza life jacket insinga akabenje kaba kaguddewo omaleke bange eriwerako nga wetulinda obuyambi.
8: Okay.
7: Yes sir.
8: Tekiri automatic nze kenjifunye kiwedde amazzi kagampulire katumule mu katono tugenda kuddo kyali ku radio y'omuntu wa bulijjo tova tugenda kudda tuwumbe wumbe nine bwana David okuva mu Richard Hunt Africa tova
9: tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansiyo na eno ye radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo Oni Musei Kakumba, wana Radio Buddu, nga kutusibu wako Rokobo.
10: Rokom, ama andika aba wangu zi.
9: Alo, mkulu seo banyabo.
11: Mundi angolo Musei Kakumba, nga bulijo.
9: Tumpisa ake minimo.
11: Jachi.
9: Mvuga special.
11: Mvuga special. Ebuka.
9: Mvuga special, motoka special.
11: Kutaka. Kati guata ubato itakubanga. Zai teknoloji ya kwenye na kuzino langa ndi mbi antambula. Nebo ya gara kutaka, tukuisa kutaka. Bo ya gara mubanga, tukuisa mubanga.
9: Olinane nyonyi?
11: Si nyonyi.
9: Nenda
11: buru zikundi na kati msolo vyanga jina wane mpungu. Olidi.
9: Mpungu zinezo mubanga?
11: Nzenzi lunda, nezu zemula beyo zija zifeno, ziba zuzi kutule iningi.
9: Mzai Kakumba, wana Radio Doctors wako. Proko Boom.

0: Fees more fun.
1: Uganda nga bwe yeyongera okukakkanya ekirwadde kya Ebola. Kikulu nnyo eri abazadde wamu n'abalabirira abaana okukimanya nti enkola z'obujjanjabi zonna gye ziri mu bifo eby'obujjanjabi byonna okwetooloola eggwanga. Obujjanjabi eri abalwadde ba HIV, akafuba, omusujja n'okugemesa okwa bulijjo tebiyimiriranga. Abo abali ku bujjanjabi bwa HIV, akafuba, entunnunsi oba pressure oba sukaali temwosa kulaba ab'ebyobulamu ababavunaanyizibwako. Abazadde oba abalabirira abaana okufaayo eri omwana obutayosa kufuna ddagala litangira ndwadde ez'omutawaana kuba kino kitaasa bulamu bwe. Tolina kwosa lunaku omwana wo lw'alina okuddamu okufuna akayiso oba eddagala erigema. Kuuma omwana wo nga yeerinze endwadde.
2: Kakasa nti ab'ebyobulamu bataddewo enkola zonna ezikusobozesa okwetangira n'okwerinda akadde konna. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu.
3: Owuliriza ekitundu ky'okusatu ekya The Mix.

0: chika nga gamba neno nya kuda chika zira mkagezara kuzawa umnana kaiba kaneno katule sempola mpala mchucha fichoku choku sato cha program na mixing atulimu changa atulimu love Wednesday kawana za kwenye na gambe DJ meroplo kwenye nyo tumbu day yomu wabuli joba mwisi kakumba maiko gambe kuro tumbu day sadi mnakaribo gambe kuri chamzi ibrahimo gambe kuri tumkwende payas opposite chivung tumide kwenye adeja sumanzi plong tumide kwenye na ukula chama nyukubango jie kumideko sakwenda gamba DJ meroplo kwenye nyo tumbu day yomu wabuli joba mwisi kakumba chamzi ibrahimo tumide kwenye wala chama nyukubanga kuri radio bude love. Hello wanji angu ari kiri ya mpozi gwe wanji
1: tango ni sato wangi
0: otio
1: tena wakateke ojo sunga kuchapu uolo goma stone chidia kwe ni nakakwe chesi gafiona piti na vichisa alikuwe diyo uduwa kula godi
0: okay jagabi nyo nyidalo kula chama nyokubangwe jie kumideke ya umu ntu wavuli jio radio mundu hello wanji hello hello
2: hivye mehemplo wewa lutuweleza
0: nao kujia kumirako
2: olotame ila mulala ala steve ni cheki tafali chana mkaka
0: watia u
2: kamba kwa kamba gazi zekeche misane chirungi tukende anko
0: gira baso
2: anko muki wana mstafali kwa hali
0: watia u
2: nakagweche siga katika wakula godi flomogezi waba ulu
0: watia u
2: julius kakanga alicha konda bijas manizi plo wemijaba kako machazanga
0: karita ata
2: nabonaba jiriko anko ze steven kekitafari chana mkaka
0: uke okay, ukula chama nyukubango jie kumideke yomu ntu wabuli jio radio budu hello wanji hello
2: anko mbeo
0: wanji anko
2: hello kumide anko
0: nao kujia kumirako
2: asumani nisiwa manisi ya kongwa maogola kambaweleze kewe chemisane shirunchi
0: gira mazo
2: wani kakwari na kakongo
0: otio
2: wakaka na kongo wakwari
0: Ah, okay, Jacobin, you're called a Japan of Bango Jacobin, you to Wabody Joe. Ready about the love? Hello,
2: email blow.
0: What's your uncle?
2: Very two ways.
0: Now, could you come here? Go
2: the Karim Vandiziwa.
0: Get a mass so.
2: I don't think Matia Nakabu Chesiga Mambala Man, you need.
0: Okay, Jacobin, you're to be the Koyo Madame Lenzimuja, you do Sakuri Kipulanga, Kasi, Tironic Sympathic to be the Koyo Michalao, a missing Amaleoku workshop, but to be the Koyo Kubaji, about Kugu Samaitan, but to be the Koyo Sumaki, Madame Lenzimayanja, Gloria Mena, and to be the Koyo, Saint David, the Algambe Koro, Tumba de Pafrabax, and to be the Koyo, Adi Jobadi, and to be the Koyo Radio with the Love.
2: Did you make a pull
0: up? What's your uncle? Nao kujia kumira kuhu
2: Siguru nandino kwa bingo Awaleo David Silva
0: Odio
2: Nge Maloni
0: Odio
2: Michela Angestera Nechilemeka Emma
0: Odio
2: Nekalifa Bona ze siguru nika bingo
0: Au kijia kabinja bantube kabingo Bagami batumide kwenye mkula chama nyokubanga mjia kumide keyo mwantu wabuli jo Radio Bunde Love Hello
3: DJ Mel
0: Wanji angu
3: Gambo cha bole
0: Alikiri ya mpozi kwe
3: Oja Santos Jagajase Awe kwendi nyo tukende maso
0: Okay Jagabi nyo na ukula chama nyo kubango jie kumideke yo mtu wabulu jio Abu nange uliye yo Uluna kuru kutudemu Oine viganya mbla mbubo Uluna kuru wakende Onoje za kasete kabu ze Uliye yo family kutawanya kasete kabu za kawaweza Uliye yo nonyo mlimoguga anye kwa gamba uli na evi yutubidi ngevi gendo kubate nga vigano kusobuka utani so kubango guwa mwa amani kankutuwa lekuwa no makanyumero kafe akati soboka obere tongo uli ya kubantuba neno weba isemu no kutuwa kawebali ochitegele nawe ja nawe alieyo ngulabe binte vigata vichaga nyokubanga vigata munda nge chisoboka to guwa mwa amani chisoboke da dala so katumaloge na kumu chisoboka atle Sylvia Sabrina alitu kumewo no bi baba fobo mukwano
4: ubato chimanyi ntiyola bange bitasoboka matu ate bisoboka katika nuke kanyomero kafaka kisoboka mutukuletere mbozi ikwata kubulambwa abantu abamu ngabe bamwe olusi bwe gomba iranga bamanyi munsi muno nga jemfude wabwe yali mu binyo oluso kufanagana ko nawe embera jo yita mukati kisoboka wana ku radio buddu radio yo mtu wabuli jo
5: Ogambota.
6: Wendi wano.
5: Olibulonzi.
6: Awai, watu kide. Ngaluwa ya galo kuchita.
5: Bambi.
6: Auli ya chimocha, chimocha.
5: Tachikola, omanyimu bulamu wenseno tugamba. Antigwechola banga, etita soboka. Muna angeno chisoboka. Oyuzo kwange sayo nituna funa chamisana. Na ya tenge chegu logenda chifuna. Olio wegele, webake no kweba kangatolo ozi sana kubianji.
6: Bali ya yubatu de kukuku. Ku street.
5: Maduka akobambi.
6: Twali muguzala bika.
5: Naye ngatugamba anti buli chimugo cholanga chitasoboka. Achisoboka. Era mumbozi ya vya chisoboka lero. Atukuletede ku musajja we kubaita Lionel Messi. Ayonko abasajja abati asinzo okubera nga baza nyo muzanyo gwa kapira. Okwetolensi yonna. Tosobola kumenya manya asatu mukyasa kino. Nota teka mu Messi. Ngovudde na kwezo. Ayonko abasajja kati ba bilioniya. Haba ina senti Messi ebyo bugaga bya ina mukaseera kano bibalirirwamu bilioni dola namba ezo no sente nyingi tuba tuchitwala no mugwangi ya Uganda bubango obutabali ka 10 mu buna
6: sente ozimanyi
5: ezo sente mpitirivu yeah. Messi za ina mukaseera kano
6: saje bagaga
5: na ye ngawe bagamye nti buli kimu chola banga kitasoboka kisoboka embozi yo musajjo no Messi twagenza okuddayo mu buto yomu kwa abana abaza alibwanga musaizi batono nyo taasule ota akese kumia kena Messi neba naibabe wabu bali tibalo zanti ya hizo kwa kumete ya u anavera u buna lubiri nga kafana na bubi
6: kafana na bubi
5: kako nziba
6: buwe mwana nga kama laba kana kagu ndi banaye
5: banaye kanavera u
6: kuna kanavera u kana kanakula
5: ye Messi obulamu jibu ya vamu gachari mwana mto kumiaka kumi bagenda okumukebera nga ino obulwadde bw'okuzingama. Obulwadde bw'okuzingama obwo bwe bamusangamu. Family gye yava musigamba nti abantu balina akasente akali awo. Naye nga kibeetaagisa renda olwa US dollars buli mwezi okufuna obujjanjabi bw'obulwadde bw'okuzingama.
6: Buli mwezi.
5: Ate nga tebagenda kikola lunaku lumu, tebagenda kikola nnaku bbiri, tebagenda kikola myezi esatu, myezi ena. Era bagezaako. Okubera nga bachikola kumpi emyaka ebiri mirambirira. Naye nga omanyi nti buli mwezi muze Uganda bali betaga miliyoni nga 324. Soko okubisemu akafaananyi. Gwali awo ku dduuka lyo otudde omwana wo bamusanzemu obulwadde bw'okuzingama nga buli mwezi bakwetaagisa miliyoni 324. Nobo inetako bo tuso ditunda.
6: Era bero jja kuddakawo mu kisenge ky'ogambe ne mukama Katonda kikino.
5: Onkubi omugo.
6: Ono omugogo waku wabannaye kikino.
5: Kati kya kyatu ku famire ya Messi ne batunda buli kamune bake marako. Naye nga we tugambye nti mu bulamu buli kimu kisoboka. Bawa tanyano na wali ne batunda bye bali bayina ne bibagwako ne basigala. Gama mukama gwamanyi ekitone ky'omwana kiyinza obutaddangulu. Omwana ayinza okuba fa okuba kasente kali kaweddeko. Kaba weddeko ng'aba famire. Naye Katonda wabana ku mwateba kira mero. Messi yalina aboluganda mu gwange lya Spain bakole enteekateeka basabe club ya Barcelona akole trials nga tebamanyi oba bannababo oba tebabawe mukama n'abasaasira ne babawa Messi n'agenda mu gwange lya Spain ku club ya Barcelona ne bamusasulira obujjanjabi n'atereera ne bamuwa omusawo owuwe ku
6: bubwe
5: agenda omulabirira maso zikola bulungi.
6: Kino kikola bwekiti.
5: Kino kikola bulungi obulamu taina yadde kwegamba omusawo oyo amulabe nga taina yadde akamuluma.
6: Obubiri buli perfect bulungi.
5: Na buli kati Messi taddanga mabega y'omu kwa abasajja abasabye omupiira n'otuka n'okkiriza n'ogamba nti ye ate takomye ku ekyo wabula ne akasente akaina naye omanyi mulimu ebintu ebyo bye tufunamuko ebyokuyiga mmeero. Bw'otunulira obulamu bwa Messi gye yava tebwali bwangu. Ate natuuka kati nadda mu bulamu obw'ekigagga.
6: Obw'ekigagga ye yagala.
5: Naye ate ye omu ku bantu abalina empisa ekyewuunyisa. Musajja mukaka.
6: Tosobola musanga mbuvuyo.
5: Nti oba alwanye ne munne.
6: Oba alwanye ne gundi.
5: Oba yalwanidde mu bbaala bw'eti.
6: Mu bbaala bw'ekiti.
5: Oba ayombera bakazi.
6: Sikirabanga ku nti amawulire gaakubye Messi nti kino bw'ekiti oba bw'ekiti.
5: Nti oba yayokanye ne mukyala we. So atugamba nti gwe ky'olanga ekitasoboka muno ekisoboka era ekya Messi kyasoboka n'ava mu mbeera y'okusosolebwa mu mbeera y'okubeera nga afunye obulwadde obumutawanya mu buto mu mbeera yatasulawo taakeese n'abeerako omuntu ow'amaanyi agwafuka mu kaseera kano bingi byawangudde muzanyo gw'omupiira ayina engula eya bulando engula eyaweebe omuzanyo abeera akyasinza ozanya omupiira mu nsi yonna agiwangudde omulundi ogutali gumu egitali ebiri egitali esatu era bwe tutunuya ne mu meja ligisoka gyali mu kaseera kano y'omu kw abafuna omusimbi ogwerako nagenda otunulya ndooza nga bamuwa miliyoni nga 28.3 eza US dollars sente ezo nno nyingi
6: nyingi nnyo
5: woba oziziza muze Uganda so akitegeeza nti weba biganya olunaku olwe togwamu maanyi omwana oyo gwola ku street kati atambuza nakati atambuza ekibbo kya biriŋŋanya atambuza ekibbo kya menvu tomanya yakanga 15 okuva kata yinzo okwera kwekyenja olukyabeera oyinza obeera nga amaanyi gakuweddemu naye ate tomanyi kikigenda kubeera nga kiddirira olunaku olw'enkya oyinza okubeera Messi ow'olunaku olw'enkya avudde mu mbeera y'okujogebwa mu mbeera y'okubeera nga asoserebwa so enkya n'obeerako nekyobeera ate n'obeera omuntu ow'amaanyi era nga mu mboozi yaffe y'olwaleero eyakisoboka tukululeetedde ku musajja oyo gwe bayita Messi obulamu gye bwatandika nakati waali
6: by the way kyenjise ku nsoko mboozi eya Messi nti n'obeera wano nga tukyali bubi niwali nga tufunye sede singa Katonda abakutadde beera disciplined like empisa tezikyuka kubeera ate nga oli wampisa birungi ngaoli mwavu nekisoboka ate n'otufuukira ekirala munnange ziyinza okuddayo Bera sigara nguli obuntu omu
5: sigara nga boli bera nga Messi atato
6: we atandika kakati wa achali
5: ochitegedde
6: nga eta ina seta ina chi nga aliku leka kakati achali
5: achali nangi muntu mukakam
6: kisoboka ato sigale nga boli kisoboka ate ne nifuga ate banaye tu singazi mujja ko
5: ochitegedde
6: kali
4: kisoboka kisoboka kati nawe tugwa musubi tuwira likirira kade kono bulamu bwo buchuka okuva mu mbere mbi okuda mu mbere nnungi uyo yabadde kisoboka wano ku radio buddo radio yo mtu wa buli jo ouliriza kitundu kyokusatu ekyaza mix za mix

0: ke unyisa nga kakona mga katerika nga sevi
1: na yo msani nakuzino guwaka nyo
0: yo msani guwaka umusajja mkundi yeyo guanzu umusajja anga umusana gumutabuda atambula yenda yenda yenda yevi umanyinti umusajja ayambala jaketi nga yamazi na ajambala buwati nekala nekalira wo
1: nga ajambala
0: na zake ndala
1: ajambala ajijemu mazi walina ajiteka kumobe
0: si mazi baji kula baji koze factory yaji koze nga ya mazi chidomula baji ambaza kapo yamba za mazi no jamba lange jude nga buka jamba delita kumi aha nene kalira u na gamba linda lila zitu ndo kamala zitu ndo kamala na yeyo siye nsonga
1: siye nsonga kale tutuwa le direct kusonga
0: muno musada kwa badoga manti guwaka wena tukideo musadja kwa zitu kena koko inda ni oceani
2: no
0: waliwe nyanja jina sanzo musana guwaya so guli ilaba ngaye
2: kwanji
0: umusana guwaya sene kukaze nyanja muna kurumu umusana guwaya sene nyanja ne kalira wolu na kulumu bweruti kuno gwake wafe kuno gulaba bagambi amazi gabadde we gali nga ne meri ziitawo watu se gwade kujja kutambula bitundu kutambula watu se mushitundu chawo nikukaze nyanja mulona kulumu
1: nyanja
0: ne kala amazi ne gagwa nga balaba bumba ebya nyanja ne bidda ku nguru nga bikalu wakalu bade era bangambi bade balonda bulunzi wetu nyanja nga basamu mugundi watwala balonda be nyanja batoteka mugundi nga batwala
1: musana
0: omusana
3: Chibosi cha mchakaze, chibosi cha mchakaze. Wana Radio Budu, naba Premier League Kiraze. Aba kukuri ya Coffee Spirit. Kakano wakulete de broadcast ma wine. Ako kunyo kawomu, atenga kalunjo kuzama. Kachevisera mibi okuja guza, binyumidu anga wenyu ila broadcast ma wine.
1: Bwati watu tegeze za munango msana gula vika mungi. Nyategwa gukaza sema ya anja nakala na gwira udala. Nakala. Okay, Premier Distillers Uganda Limited ako kunya kafo katagira bulungi nyo nyini dala ke kwatula mtu ambe para promise kwa budi za radio budi mtu wajiba kaita black skim wine kamye toja kwa juice then oko dynasty au fetuza nyaka box ka kuwangula nsimbi kole kanga tetu wangu dinanga fa babu wanguzi ilanga tuchimanyi mtu oja kwenye gas 6 2 emutano hash londa kona namba 3 aliko mrodi bomalizo kulonda kona namba 3 aliko mrodi ke kamu akabox iko kalondeko box bagenda kuletera buna tulina akali ku namba akali ku namba 2 akali ku namba 3 naka box namba 4 muweleza message yeyo bajja kuletera wotekira mu piniyo bajja kujja ke 12 naye 12 ezo ojja kwewangulira akasimbi we kali nyonyeri dala ogwe bayita okudynasty yewe to mrodi ogwe bayita ka box kazanye to jja kwejusa welire ku nsimbi kale zijja musawe yo kubiri katufude amauli okuve bwerwe gwanga wa mita press kabanda yagendo gato sake sawe soke ya program chaka zebwetu bwe bade genze DJ Danio tova kuyo mtu wa bridge radio bodu tujja kuse miaka 25 bwedu
4: Vibe Kuvai.
3: Esawa, wana kuredio budu. Esawa, zili kuminabili ya zoro egulo. Budu wa kasenda bazana. Webale kuhuliza radio budu.
5: Wakati mumutima gwe chibuga Masaka.
3: Chibuga Masaka kubudu plaza.
5: Wakati, wetu sinzira. Olo ni tukutuka kwayo na joli. Eno ya radio budu. Radio yomu ntuwa ulicho.
3: Yeah. Ganu gema uli okufewe duwe gwanga wana kuredio budu redio yomu tuwabuli jo
6: chenda mnana katonyeze mnana chenda mtana katonyeze tan redio budu redio yomu tuwabuli jo kankutuse kama uli lagavude weru gwanga inze presi kabanda na nyanze abantu abasukka 20 bebakiride wasenka abanga bafiride matabaga aletedwa na mutikwa wenkube yafudde mbe mu buvanjuba bw'eggwanga lya Afghanistan eranga waliwona abantu abasukka 10 abakyabuliddwa kama itirenga n'abalumiziddwa nabo banji bino byakakaseddwa gavumenti ya Taliban era netegeeza nti abantu abasinze okukosebwa bebawangalira mu saze lya Nuristan eranga eno abantu abasukka 8 baalumiziddwa byansoso okusinziira ku bakongo mu gavumenti bategeezezza nti abantu bafiridwa ke bintu byabwe nga basinga obungi basigadde tebalina wakwege kaluba kubanga ebizimbe ebisinga byasigadde kutaka atenga n'abandi emirimu gyabwe wadde bakakalabiza nabyo byasanyewo okusinziira ku mawulire agavaayo kati abantu abamu bawangalira mu weema gavumenti ze yataddewo era nga n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde mu ggwanga eryo kyategeezezza nti amasaza 10 ku masaza 3-4 mu ggwanga eryo gagenda kukosebwa na mutekwa w'enkuba naddala mu nnaku ezijja mu maaso. Kino nno si gwe mulundi ogusoose okubanga kibeerawo, kinajjukirwa nti ne mu mwezi ogwokuna namutikwa w'enkuba yafudde emba n'aleetawo amataba agaaviirako abantu 15 okukkirira ewasenkaaba mu bitundu ebyamambuka ga Afghanistan. Wabula kino kyawakanyizibwa ekitongole ky'ebyemmere mu nsi yonna ekya World Food Program nga kyategeeza nti abantu abaafa baali basukka mu 13. Eyo nga tufuddeyo bo abantu 18 be bafudde ate abandi ne basigala nga banyiga biwondo oluvannyuma lw'omukwesesa ogwadde guzimbibwa okugwamu nga kyavudde ku kubwatuka okwabaddewo mu bukiikaddyo bw'eggwanga lya India mu ssaza erye Sikkimu. Abanunuzi bakoze ogwabwe okununula abantu era nga wakyaliyo abalala 11 abakyatubidde mu bizimbe ebyagudde. Okusinziira ku kitongole ekikola ku bigo bitalaze mu ggwanga lya India kitegeezezza nti bino byabaddewo oluvannyuma lw'okubwatuka okwabaddewo nga kuno kwavudde ku gaasi. Abawenza bategeeza ng'okunoonyereza bwe kutandise ku nsonga eno era nga waliwo n'abantu abalala 27 ababadde bakolera mu bitongole eby'enjawulo okubwatuka kuno n'omukwesesa we gwagwiriddemu we byabeereddewo. Poliisi etegeezezza nti abantu 7 abakkiridde wasenkaba bo bategeerekesa ebibakwatako wabula ate abalala tebinnaba kutegeerekeka kubanga babadde banoonyi ba b'obubudamu abaava mu ssaza ly'e West Bengal, Uttarakhand nga kw'otadde ne Assam. Atwala ekitundu ekyo Prem Singh ategeezezza nti okunoonyereza kugenda kutandika ku nsonga eno okutegeerera ddala ekituufu ekyaviiriddeko omukwesese ogwabadde guzimbibwa okugwamu. Amawulire ag'obudde buno katugafundikire n'erivudde mu ggwanga lya Bufalansa nga paalamenti yaayo yayisizza ebbago eriwera abaana abali wansi w'emyaka 15 okukozesa emikutu emikwanirawala. Ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kino bakikoze olunaku olw'eggulo era ne bakikubako akalulu nga bategeeza nti n'abaana abasoma tebakkirizibwa kukozesa masimu naddala nga bali ku masomero. Kino kigenda kuteeka Bufalansa ku mwanjo mu mawanga agali mu kago gwa Bulaaya okukakasa abaana obutakozesa mikutu mikwanirawala era nga kino kigenda na kuyambako okuzimba abaana. Omukulembeze w'eggwanga lya Bufalansa Emmanuel Macron yategeezezza nti paalamenti okuyisa kino kiraga nti eggwanga ligenda mu maaso ate n'okulaga nti baagala abaana baleme kwonooneka naddala nga beeyambisa emikutu emikwanirawala. Okusinziira ku mawulire agavaayo abazadde ab'enjawulo mu Bufalansa bazze nga bakuba TikTok mu mbuga z'amateeka olw'abaana babadde nga babetta oluvannyuma lw'okulaba obutambi obumu ku TikTok. Singa ebbago lino linaaba lifuuse etteeka lya kutandika okukola ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda. Tova ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo, mawulire gabadde gava bweru wa ggwanga. Nze Pressi Kabanda na Nyanzi.
2: Ago ge gabadde amawulire okuva bweru wa ggwanga ku 98.8, 95.5. Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
6: Endekiika ziri mukaaga zezaakayita ku ssaawa 12 kankutuuseeko ekirango eky'enjawulo. Omukulu w'eddwaliro ery'ekitovu ategeeza abakyala mwenna abaafuna ekizibu ky'akawago kya kutonya musulo nga kyaddirira okuzaala nti muweereddwa omukisa omulala mujje ku ddwaliro ekitovu omujjanjabwa abasawo abakugu. Musabibwa okutandika okujja ku ddwaliro ng'ennaku z'omwezi nnyo ogw'omunaana 2026 okuwandiikibwa olwo nno mulongoosebwe ng'ennaku z'omwezi 6 ogw'omunaana 2026. Okulongoosa kuno kwa bwereere omulwadde wa ssente z'entambula ezimuzaayo waka omulwadde osabibwa okujja n'omujjanjabi omu buli omu ajje ne masiki biri. Birangiddwa omukulu w'eddwaliro ery'ekitovu awamu n'ekitongole ky'ebyobulamu. Kye kibadde kiranga eky'obudde buno tova ku Radio Buddu.

0: tumepere naba pepere bebu pepere ngatuma nyebebu pepere oro tumepere ngaba pepere bebu pepere mu program agafa ebu pepere
1: Onsanyudde.
2: Ne mwatu nagamba ngebyo kusaga. Ntino, nze bwe mba nsumuludde mba nsumuludde. Era njagala okutegeeza. Oyina otannannambula. Tonannambula bulungi nnyo.
1: Bwe.
2: Zinembogozo size eyo. Jenatandika nazo bwezi.
1: Naye tewali kisinze kumpasanyu nga Katonda.
2: Akatundo kalabye.
1: Ekyo ekitandaalo yiika namba. Wanji?
2: Nchasimba sebo.
1: Kano kama zo kuteka kubalu mzizizi tani sukulebeda kata ato.
2: Ancho ina chotani na manyomo. Ebanga leo gwechivuka chako onona. Kwa homo saje yante ndika nangamba. Toko la lulutu emu. Katika nukaka mga mwochoke ndekale sebalu. Katiteka omusigi omulala. Obera nefezi.
1: Nti kano kaba kagwako kakunduka nga waliwo akatojera atenga waliwo akamulisa
2: atenga nga nsimba waliwo nakasimbwa nyina yika satu
1: kwegamba gwe buli kaseera obeera mu makungula
2: nfulumya nfulumya okukuuma entambula nga si bulwa ssente buli obulimi bwe twalimu obwokulinda sizoni wagwawo nokate munange nindamu sizoni bweneggwaka beera ngaofunya buli budde kubanga okufukirya kuno kwatuyamba
1: ate waliwo yakiŋŋamba ekyo ku nnyaanya naŋŋamba nti n'ennyaanya zisimbe bw'otyo bw'oyiwa beedi eno bw'obeera ogisimba ogisimbulizo ogisimba yiwa endala kati naye obeera ogisimbuliza yiwa endala nti omwaka gwonna oba oyina kyokungula naŋŋamba naye akakodi akakirimu ndi eno bwegwa ebbeeyi ebbeeyi egenda okusituka nga waliwo omusiri omulala gw'ogenda okufunamu
2: bwonogamu
1: nti eno bwekusala eno ogifunamu
2: ate nga tujja kukolagana
1: nti guno omusiri guyinza okusala ne gubeera nga gwafootoddwa ebbeeyi kati ebbeeyi egenda okwambuka ng'oyina omusiri omulala
2: otegedde bulungi nnyo kati nyinake nali ninamu nkuba webadde etonyera eri emabega nga kansala nga womanya enkuba katunda n'abanywa tebanyokababa
1: batono nebbeeyi
2: kati nemba laba omusiri guno gwakwasa kwolabikalika
1: gukutte kasana
2: konna kunambadde entunda akasana konna kunambadde entunda era kino kinevira kyaguno kyoraba nasibye bwenti kino kino kikyo kyosolya mukadde akamuli
1: neyanziza munane neyanze
2: kino nasibye bisatu kino kikya musista wange naye bwanajja
1: kubanga nabaddeko enakaseera awo nembuuza yi akatunda ennaku zino nga ndaba babuseera ne banga nti ekutiya kati eri mitwalo kyenda
2: buli wiiki ndoga tukutiya bbiri
1: wanji emu kinaana obutuusaayo oti obuteeka ku takisi
2: naye naawe wate omuzanyo gukwitirira twafuna muno omusajja owa takisi aviira ddala kisuulwa
1: ajja akuŋŋaanya balimi
2: najja ngaakuŋŋaanya asi balimi wa takisi nze akatanda nakeekwata ensawo zange zibeera waggulu ajja akuŋŋaanya abantu be najja wati mubebere mwonamwona bw'ati bwatuuka ewange nze banasaleda ku kkubo ate oba nalina nomugabo bwaba olusajja batamaye n'okusula nga yazibe katanda yenakuŋŋanya abantu be ku makya nagenda ekibuga
1: nkwagadde
2: omusajja gwabukwasa erinamumu
1: webale kukola nkwagadde webale kukola
3: matafa
1: taata
3: muli bajambula mugwa bugwingwa
1: bugwi
2: ate kasita tubeera mu
3: katonda wattu mugwawo bugwe mufuuse bajambuluusi
1: kakati nze ngenze nenzija nensookera ewaabaaba nampisa mu nnimiro eyo
3: kwegaanye mujja nga tumulaze era
1: ddebaseeraddeba mwetuitaata sibyota ssebo
3: mwetuli munange
1: mujebaleko
3: tugezaako mpola
1: naffe mwetuli
3: nakubya amasimu nga abamu bakwata abamu sibakwata nga mbaga ntya tumaze okuteekako sijinikya Ira ganti ne kisanja kino tukomawo myaka 5 nga jituli mu 5 ne yanafunya abamperekera yabade ne nyamwe ne mbera ne kansala kuteka ne defense ani abalalawo bamperekeddeko mungeri ye kitibwa ne nga ndo zabana bali mirimo jabwe
2: mama yakuwerekedde naye
3: mama nyaba mama wamu nyabade naye
2: mama naneta po
3: olidi nemwe bali kunsabira ekyalo kinjagadde ate ne mukama Katonda mpadde obuwangazi n'omutima omugumu ogulaga nti ndi mukulembeze
1: awebale kuweereza
3: sanga naba mukulembeze mpaka kufa
1: lwaki oli ndofe
3: kwendi kubanga abantu baba bakulaze ng'emizira n'enduulu bakuba
1: oli bubino baba bakululire kaliba
3: ekiraga nti obuwagizo kyabuyina
2: naye muzeeye kirungi oli musajja muganda bulungi
1: Ndoza walo tukano gambe ekitaba
3: kusengejera ono si wankindo kubanga bubanga buli woyita baga sentebe sentebe sentebe kila ganti obu wagizio chabu ina
2: iwe buline ya tuwa
3: stampu mchibatu mweli
2: chimara chimara
3: chimara chimara
1: bono linda boba kusindi ikilize bayi nzo kusindi ikilizo bubi no ogwa bubi
3: nzeno ina chenda banti omuntu umura afudi uulidi Mwada na yobu da wali nga tanyega Uwai
1: Haa uya alimu bibiye
3: Ninyo liyelimu ruma Kali averimu bibiye bafuneze simu vamara
2: Uwati nene sunga jituwa jidi na yemu kwa ataku Takida kubira uwezi kusimu
1: Haa muveko Muveko
2: Nika kati tuyo tuna batu ogede kasane ta Tuke tuja biba gamba
1: Muzayi
3: wangi
1: olemedde ku Hyundai
3: sidemedde ko nemeri abantu banjagara owulide kubanga jo cheswa yandetira wane nkota yetoke ne nkoko naga ndi bomuva okwe wandise mubwe bwene era mwagisubiddwa
1: Muzayi nina mwaka buzo nze na yesi manyo baka akijega
3: akaliwa
1: Muzayi kirize storm
3: ekibanja
1: kyekyeri waggulu kyagulibwa abantu bameka
3: Oba
1: nina nyini chwani ya chigula
3: Mze kubi haba jaba ya haba Gira baganti endagane buze ne tukole ndara Baba soka ne bagira ne baganti endagano ya guwa Kumbe ba chiguza murara Oulidi
1: Ne mukole endagane
2: ndara Ne tukole ndara Kulimba muzei
1: Ero sito siga zako kopi
3: Cho gamba anti bucha ugira nankani Bucho vawe bangali onari oulidi
1: Tata
3: Cho guanga kumu nsobi
1: Yanti kati kwe chimu chirobera mwana okutambula ekadi ekibanja ono mugagalo yasiba ko farm ani yasoko dugu
3: kizestu naye ati ngabiri mba chabani be ero lwakwata sente ekyamugira okupapala tibamba itamu nkwawa ne bagende mitala wa mayanja nenga kye kibanja bali bakozeji bachituinzi
1: nebademu nebachiguzo mula
3: ayo shagira yon yoku gira kumbi
1: wanyo jamwe bibi ambye nadali
3: mwemu kwa janshobizo ka
1: tuteza kukuno nya history
3: wenda leta abasajja kuna abazungu nebatu kolira boa bionga tismu vyogira
2: tubyogira jivatu wagambi
1: birunji nyo wabikola birunji situ ina tabu
3: wenda lobi inga kuna abasajja nemba gantueta gayo laini za masanyalazi ezitapi inga nakatete echochonga simu achogira abantu kunobayi na masanyalazi nenga chava kujuyani
1: agugari gari masanyalazi gaga vumenti
3: na petu gaina wano wakantipo neja alogi nolo kwa gaga vumenti wagaina kuteka muma
1: sentebe chetugamye nti okoze naye ate mukola tulaba nti kati ate otandise okuva ku mulamwa
3: kati mwagala kufiirwa kino kyembadde ndi mugabaka ekyeddwaliro
2: tata fe tuli babo tusobola
1: kwagaliza
2: kwasaze batujje tukusabe mu bulungi
3: ani ali mukwogereza LSS center fu
1: kubanga fe tulaba
3: eddwaliro
1: nga ne LSS center fu gyogoberera gyoga nti oyogereza
3: gyendi mukwogereza
1: ogenda gikolera mu emivuyo bangi bagenda kutomeza sente zibwe
2: batata
3: masanyalaze nga simwali
1: mu okiraba awo wali okyayina amaanyi wali okyayina amaanyi agagoberera
2: naye
1: nga tokyasobola kugoberera yensonga lwaki bagamba nti endagaano yabula n'otajjukira nakujjukira nti ero si ku ndagaano eyo yasigazaako kopi oba esigazaako kopi
2: tuswagadde oswalire mu bantu balala
3: kanyimirira olabe mkadi nsobola omuntu asobola kuwanika okugulu bwati
2: tokadi yekufa
3: bwati ebanga lino lyonna ngatawekedde
2: teeka wansi tatu okugulujja kugira
1: okugulu kuteeke wansi
2: tetubadde
1: tusaba taata tusaba nga baana
2: abatabanibo abakwagala
1: ennyo
2: tetwagala oswaire mbantu
1: bali era abagala ekitiibwa kyo kisigale ng'okyakirina
2: ogenda okufa ng'abantu
1: bakwogerako birungi byereere
2: omusajja oyo yaweereza
3: nawe ekyobubi nti nabba
2: tewali bu
3: oba kyamaani bamukutte
1: neekyokugamba nti ebibanja bitundibwa nga biriko endagaano bbiri
3: naye nembitereeza
1: naye obitereeza otya
2: taata ogenda kutata n'ekitiibwa kya
1: famiryoogendaanga
2: emyaka ana ng'oweereza oba oweerezaako
3: emyaka ana baali bansibyeko
2: tebakusibangako nyo yagala bamale kusiba olioko owummule
1: tugenza okujja wano twogeddeko ne taata Stanley twogeddeko ne taata Stanley ne tumuguza ekirowoozo kyaffe n'atugamba bw'ati nti mugende mwogere ne baaba baaba bwakkiriza bwakkiriza nzenja kwesimbawo
2: ekintusigalemufamiry
1: fe tumusabye yeesimbewo naga tujje tusabe ggwe bwokkiriza yeesimbewo
2: taata owereza emyaka 40 ng'olikyamani w'ekyalo kino era abantu bakwagala okufa obufi naye fetulabye ensobi
1: fe tumanyi gw'onoosongako mu kwagala kwe bakwagala we bajja okulonda twagala obukulembeze bukwase mutoowo taata fe sikwagala oswale otandise okuwandiika endagaano ez'emirundi ebiri ku kintu ekimuti
3: omulinga abaguddewo empalana butereevu mpala ne muto wange
2: ate nga yatusindisewwo
1: kubanga yatugambye bwokkiriza nga
2: era agambye bwogaana
3: kyanula amatooka aganona wange muwe emmere
1: fe tetuganye era naye tawakanya
2: era yagambye
1: ayagala bwokkiriza nga yeesimbawo bw'oba oganye ngaakibisigale
2: mu famiry
3: nkyasobola
1: taata tosobolataata leka kufiira ku bantu
3: oba sukaali wammwe yabaluma simumpa kubwa ssentebe
1: taata
2: taata abantu bajja kugamba kyenyo kyolemerako ekyemyaka ana kyotakoze ekiganye kiganye
3: wummulabakwagala
2: naye wummula olifiirako kati bwolifa to baliteeka omulala
1: aba ne bwonookola otyo ntajja kumuleke naye bagenda kusiba
2: taata ogenda kukusibakya
1: famiryogenda kuwunzika bubi naye tolaajananga
2: nga tukyaliwo
1: taata fe tukubuulire tolaajananga
2: taata wummula
3: kasitanule mugambe
2: emyaka ana mingi
3: ajja mbeere mugongo emabega nsimbe mugongo
0: katubebere n'ababebere bebubebere nga tumanya ebyebubebere olwo tubebere ng'ababebere bebubebere mu program agafa ebubebere
4: ekyawuliriza agafa ebubebere wano ku radio buddu